0: time temara. Wabacho, wabogera atikati ato kite, atelo gense, wabate ya kajia, ngomugama tu time temara. Nandi vikoza na ete bumalovu de. Gloria Boogie, aliwa mnaking saha. Kaimba keko oke, kaimba komkeze. Teacher sare wakiso gamboti ya mnangi. Kaimba kakunyumire nkulabio wano, kende subui. Chimanyo genda kugenda kusomero right now. Kwa galiza virunji vierele, wevale kwa saka nyamirimo. Na mwenaba zukuse, mwevale kuwanga mzuku sama chakuru na kuruwalero. Jagala mzuku seko, kusome sabo. Nabona, aba St. Angela Nazalan Primary School, chisasao. Naba kule mirimo, ejenja ulo, mwevale kuwanga mkwa saka nyesonga. Edi teacher, naba sume sabo vona. Mwenaba kule mirimo, ejenja ulo, kusome rao. Mabu zako ni mwazi mtipa. Na isome redi ya bana mbawi, mtu alibasume. Iku St. Angela Nazalan Primary School. Bali chisasao, ngoyambu kanga tunatu kanga kusipani mediko. Wevali ate barunji nyo mbien soma wadiba dengo vee kwa ata vitu tebita mbolo uli wanu mkampara kumpimpi wanu itina chile kutuka wanu baga deni insonge dichi baina baka ko P7 kufira dela kunasari barunji nyo pita okolo mune mbavu zako nye nga DJ Joamba na mwabazu kuse kumachagarelo na mwembaga tizabi sumabierela kaimba kanyumiravu nga wadiba doi na chokura na yaka deka teka kusobozesa make up wa mutande konda mwabaze do kuteka ko iyalingi wamaze dano kwa mbalo ufurumu ugenda ata yako gama dikati ata tumitile temuka time temala wanyi mkuru simbo wanyi mkuru
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
1: webali tuweleza muganda wange
0: nkali webali kuliriza
1: unea mbutamba kuliriza mbeo kila kuni ziki yuganda muimbi we kwanga nina kuero
0: ok welezo limba mkezi
1: Walo Johnny ule mune kanzeko walo Aston Videos alijeza kule miti ya natafa kule diyo simba bima gonga kumbula chimenye te mnachiko mkono mchagwe jenza alwa tatanga lizikala lima gonga nejati yange nakamia bale Musa inabiongola jukotone aliruwa vengene neko jaka wali ima gongo niko
0: nkari nkuta DZKM kamfunene kubalala wano waisewe supidi milioni kade kango wakachira kwa msezi Musanja ndi kusimba wano alawa simba unango kuuliza mkuru bali batia bali ya zero wao bevali kuliriza nga simba mkari mganda angwe bali kira kumacha kutumbula nga simba no kumpuliriza abatuze abali saidiza wali baita yo nakanyonyi bauliriza simba banga inti baba konga batumbula wali wabali nakase kao mbabuza konyo kuchalo saka busolo mulimuti ya mwabali kuliriza abameda jebago letakari abweyo tuwasanga yo muami wei mubiru nagati alie ya uliriza nyuma mbi sase tukubuza konyo wabali kuuliriza nga tuanga mbuze koku wasajaba nga waboda boda bali wabutunguru kusteja hao nga wabaiiza kaogo bana ba mama mbuza konyo wabuzi waboda boda kasanda wakati mutauni mulimutia mwabali kutete nkanya bana ba mama mfufu na ene mgama tetuja kukowa tuja kula ate mnae mnakula mtia njaga la mbuze kukula.

0: satwe mobili nya noti tano munana noti noti oba noti bili noti noti nya noti tano munana noti noti gozo bramu neroni okuva mu mogo ngoko sakadi ya boda yongo musingo.
1: Abiyo wazibe mutya
2: we wazibide nge yali atwala abantu kubwa kadama kati ye kadama
3: we
2: wazibide nge yali akosaba maidi kati ye maidi
3: we wazibide
4: ino je wazibide ngo urubusinga abaronzo bunji
5: otaka tubiha hibwazibira obululu gwani buchiza abaronzo bwinji
3: we wazibide
6: eranga we wazibide
7: yes Sebu.
6: Ejiri jebasimye o magumba gomu genzi Paul Job Kafero Sisa chinegula
7: Ate chitiana
6: Wetuongene na basimye ntana na yewe wamazo jisima banafe abaji kwasaganyiza bagenzo kumaliriza ngabulichimba chilese nagalare
7: Tebaze zamu mbisigala
6: Batabudo musenyo awone batabula tabula nebabileka kusaiti
7: Nenga yo kesi bajizizamu.
6: Yo kesi bajizizamu. Nebabi kau. Evisigani nebabi le kau. Na ye muganda wa Paul Job Kafera. Aloge dogo liba sanze muntana talila wanga kau.
7: Aloge aloja. Luachi ogamba ata aloge dogo.
6: Aloja.
7: Ogambi aloge dogo.
6: Muganda wa Kafera. Aloge dogo liba sanze muntana.
7: Leta tata.
6: Mugana Paul Job Kafere abadde wonga bazikule bisigala bya mukuru we ayogede biwunugize bo yarabe nana merambo za lutiko nga kati aloja buloja kiasise obulogo obufumbekedde mu nseno Abubakar Nende nga mu kiseera kino tata w'abaana ba Kafere aliwo yanyonyedde nti no bye yabasanze mu ntaana ya Kafere obulirwa abijjukira enviri zimuva ku mutwe nana mera olutiko kubanga bya mukubye wala nnyonyo nga ne gye buli kati alinga ali mu biroto
7: nawe kanyini yasoma Mulingo omulogi.
6: Omutuuze Sebandeke Agosti na Gamatino Swazi ya bazimbisa kayumba na atabasa sula. Tine kumulundi guno bandi bakwasize entana ne bajizimba na yebe bakwasiza. Bale sao nagalare.
7: Bale sao tayo.
8: Na ye. Murangira. Wawagide choku simula.
6: Nedda.
8: Munange nze namaliriza mpagira.
7: Nabagamba nze mpagira
6: wagida.
7: Nze chande etero kuwagira. Bebana abagala okugenda
6: mu kibuga. Lwaki abana basinga amaanyi?
7: Mwe bani.
8: Mulangira. Lwaki? Ekyamazima kigambo ekituufu. Omufuka ti agenda kuumula mirembe tali ddamu kusimulwa. Kati kusimulwa kuwedde. Enkaayana ziwedde. Kati atendo nategedde obutuufu bwa senga. Senga ye yalinga agamba kimu bannange basimule.
7: Ye.
8: Bakebere endaga butonde yaddala.
7: Eyoyo as omugenzi.
8: Kubanga mbulishe bakebera. Bakebera bonna.
7: Mhm.
8: Abana abaine zifanagana.
7: Kati basobola kubanga bebatali ba.
8: Bebatali ba waka.
6: Na agali ya nyonyode na agama mtino ndo msanza chali mulamba bulungi nyonga bweziki bokuja konte nyama yona yagwa ku magomba na echa kube nchukwe. Nensi edogo le twasanze mu ngoma goma ne bisikala bya kafero. Yagame mtino. Ntana ye kafero basanze mbi ayise bya oge bya mwa gidwa mu buli kasonda ka mu nsawo ze suti. Jiba muzika mu gitane mwansi. Wa mugalamiza unanga waluwe dogo. Yanyonyo denti no bebate mie enkumbi esoka kumalale njuchi nezi wa matukeri nezi yoga nila wabade ababade bajisimula ngembele kakanye ngenjuzi wede wo mkayumbo umuli ya malalo enkumbi bitiyo nensuru vya zemo kusimo enkoko toe ya manji no butimbo bukumu ibi amuteki bami ya kumina mwende jise
8: amasi ya geza kebao

kyokuwa bezaawo olw'ensonga nti ebyenfuna byabwe byataatagana bukyanga babbibwako ebisolo byabwe mu biseera eby'olutalo. Enteekateeka eno ey'okulaba ng'abantu abanyagibwako ente zaabwe zibaddizibwa etunuulidde okuba ng'esitula ebyenfuna gatakoona obugagga mu bitundu ebitali bimugamba ng'ebitundu ebyakyoli, ekitundu ekyerango, kw'oteeka n'ettundutundu ery'etteeso ng'abantu bano ebintu byabwe byabanyagibwako mu biseera eby'olutalo. Kakati pulogulaamu eno okujja bw'etyo etandika okuteekesebwa mu nkola kyaddirira ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kye yayisa mu mwezi ogwa November mwaka ogwa 2025 era nekisalibwawo okuteekebwa mu nkola olukiiko olw'abaminisita nga bagoberera okulungamya mwa Museveni kwe yakola okusobola okulaba ng'abantu bano abaasigala nga beetaaga okubeerwa baddamu okufuna ebisolo ebyo bibayambeko okweyimirizaawo ku ludda olw'ebyenfuna mu mambuka ag'eggwanga Uganda kw'oteeka n'obuvanjuba obw'ensi y'emu nnyaffe Uganda. Ate poliisi mu disitulikiti ey'e Kabera Mayido w'owulira bino ng'etandise omuyiggo n'okunoonyereza ezuula eddala ddala kiki ekyaviiriddeko omu ku basomesa aba Soroti Senior Secondary School okufiira mu kabenje nga byonna byabadde ku luguudo oluva e Soroti okudda erira. Okusinziira ku Ibrahim Saiga onono ye muduumizi wa poliisi mu ttundutundu erya East Kyoga ng'agamba nti akabenje kano kwabaddewo ku ssaawa nga ttaano n'eddakiika 20 ez'omu budde obw'okumakya lunaku olw'ejjo nga byonna byabadde ku kyalo ekiyitibwa Oyabi kisangibwa mu muluka ogwe Abalanga mu ggombolola eya Oriyamo. Kakati asinzidde wano n'agamba nti okunoonyereza kugenda mu maaso kyekwagambye nti kwabaddemu emmotoka ekika ekya Toyota Wish ng'ennamba y'emmotoka eno yabadde UBD 512A ng'evugibwa Paulo Dembe. Paulo Dembe ono nga mutuuze mu disitulikiti ey'Embale. Ebisingawo ku bino byayongeddeko nga bwogeno biwulira.

0: Hello, Mr. Wright. Muri Sunday saa bire zakaongezi tubero ko galo bya evidence ne bya nebiwara. Ebinyiriro kama ro kama zinga bitoka ku bode. Kale we kumira obulambu tambulye da marida.
1: Sitesha yeju secha mtu ala kumusau we chinansi je yasango omwamye ya muganza mbukati amulemedde kafu senga lukokove.
2: Sitesha chigoli.
1: Sitesha nampi mabikoi nga weziro
0: we. Number 2.

0: Yuga check. 30 years of serving Uganda.
1: Buke deuna agambye. Nti muganda waka fero aloje bya wongo. Bibasanze muntana. Kakati agafa kuba serebu uwe gali. Papa CD uno. Asabye Kamiri. Amuomu gabo. Kunyimba. Omugabo gwaya gala gwachi. Biri wano. Kumuko guguno. Ogwa agafa kuba serebu. Ona gamba anti nsoma busawo. Na yenga ni namu kunthonyi. Asoma busawo. Na yenga nsonya azirina. Anamalako. Jango mulabi mwana mwala uno mulungi kala ala. Agamba anti ensonyi. Oboli auzinzo mule etiro obuzibu. Kati bisange mulupapula lwa Bukedde. Kubanga abikezeza. Amerika ne Irani. Oloza noteziize mwoku esaba tula. Oja biete gereza. Ndaba uwa nonebi zimbe biayo none dua. Ibi kuwata kuchitebe chemeri za Amerika. Mubaharaini. Na yoja bisanga mulupapula lwe lumu. Ulwa Bukedde. Bukedde agamye nti. Banki nkulu yino. Etadde komo kusente. Ezijibwa mubanka. Zinabanga mekezi jibwayo oja biyetegereza. Kakati polisi, yine likose ntebe gweyi ganga wa sako, wabu kadebe kume bisatu, yazi utanyiza yazi koze mochi, abirina Bukedde. Kati abantu abataliba mu, balaze bivagala, President Museveni na seke sila, wabayo gira keri eguwango unakuru walero. Agebi njigiza na goja galaba, bibi na bibuzo vile etedua, umwana obi ayinzo kudamu. Kati uluwaba julizi, runo mbuluku zidwa mchimpo oze, okweto ole guanga, mbuluwaba de unakulukulu olwejio, na yebu wete geleza, ngoizo gambo be guanga liafude mumundu. Ti uwaba de kujaguza na kusaga ambiza, ngakwa kutero kubeda, uluwa mgalo guwechi wa decha ebola. Abeka wempe, baba none bala gobo era likirivu, kubakongo, gata kono obuchiafu. Kakati yaba kugubaba no bala ze, ebitero kwechi ikamunkula kulane yaba chala. Oja bilaba, benabili mulupapula sirulala, wiruwa Bukedde. Omukogugu na siko bulamu, gulurupapula olabe, bichie bigufulumiddeko. Mpiso, lina kapa viru, yine etangiro kukwati woku waka uka kasirimu, wajitegeddeko, ojimanyi bulunje bijikuatako, bili mulupapula uruwa Bukedde. Omukosimulala, guiti wa siko bulamu. Kakati KCCA, yine imiriza batunde ebyennyanja, uruwa buchafu. Habali kubulemu, baba no baba wado obugali, woli yao nabo, wongiro kubaku bibatambuza. Agebi ye mizanyoga fatulo, chadondo yino, etongo zo kuzimbe chisawe. Nteka teke yompiro gwebigere, kudaleri ensio na World Cup, ojakulaba mbu abatende saba singa, bali naka kuwate kupurimia. Kakati ono nagama antivizemu, nivakulaga, abazanyiba senior, baba no mbu babu lila estivira. Chichie chinzo kuwele mabega uwabino. Vena vena beli mulupapulo lwa Bukedde. Nze mkuzigiri debi mkwebi ya virulimu. Okutu uliza che mkola chiamanyi. Mubitundu vye guange vitalibi mu. Sinso nga wenka nachi. Sinso nga olikudalachi. Na ya webale nyo webale ge. Abudalachi wanukamu baka muparlamenti. Mkune yamu mambuka. Echo chokola cha tendo. Cheyune Ivan mubaka muparlamenti. Na kasongula constituency. Na au uliwadala. Elo uligumi tenge mbira ya lero. Kakati batayi. Okulu wakulu jabuli jonga kukulabisa okuguru kwa sezara wa kutatuka. Atenze chironji, ensolo yino etode mulutula. Kakati echintu uza katundu biru, chichidala. Mulo uzana akade sike kantu tekaku. Guatola bantu seno kwa kubutambi. Kati nze mbanyu sebubimbi, silwa kweyo era mpiri mubunya.
2: Plaza Maulire, Kulubukula Simba, ne Yuga Check.
0: 30 years of serving Uganda.
3: Kasera kalala, akabisa anga wano Mwogendo kufunira kaseko kumatama Akatari kagamba
4: Mwamisabate,
3: zoshikina majanja
4: Oh no,
3: mijanja
5: Yari mwana, anga ba mutumie na aruwa yo Mama ina agamba tata yote umana mkambu walireko Asuso kuruanga yonga tumutumie Na akoma uta ata na ata muka na muka Antiba kutumia dobo edo liye yoli mkuzunga na mkuzunga nyi Akane kamusemira na kamugamba daddy Mwone mera konga enda kwa gerebi mwe kisi nga nene iba Tata na agamba, eh, kare kuzo weda mkutumia Nagami entino nebo dancha
3: kunkumula matugo gaweti kikina kasena kokusanyuka atinga boyiga mubinsanga wano Sawe mbili paka sadu wano mbinsa ngade tusi wako
6: Faith Agro Inputs ku container village Maso gomuli yango kuyingira Cooper Complex Imo ayambe chilimo kumuli sovulunji Epimuli okukwata Atenga chaku

0: Mugwanga, obunga wa Supreme Bukoleba Mandela Mirrors, abasangi wa kuraunda bauti ye Busega, kuluguru le Masaka, Supreme Fla, a product of Mandela Group.
1: Gwe nkusasudde?
2: Ziriwa.
1: Kamera kusimu yo nawe.
3: Daddy, owasaluni ya manja.
1: Oyo na emu sasudde.
2: Na emu gerwa. Senti wazijewa. Tobanga wa izo obubi.
1: Bingo Masavo.
4: Gagano Masavo genyini. Ne Bingo Masavo. Nyiga stabili tano tano star. Mwende emu hash. Airtel wa MTN. Ogobele renda giriro. Oluo sarweke nkumibili zoka. Okuva ku mobile money. Otekemu pinio. Oluo ingiremu kazanyo. Gano Masavo genyini. Senti zowa. Angude, ozifuni na uku mobile money yo. Nyika stabili tano tano star. Mwende mu hash. Katikati, nao vimbemu na majaga Bingo Masavo. Aba wanguzi, bakulangiru wa mtoka malira wa sports. Nebruso mtabizi, wamune mchiwanja chebye mizanyo. Kumbiri eze chilo. Bingo Masavo aktusi wako. Totibo Logistics.
5: Obuzito bunomu nene vyoli na mungula. Chikulu na yejukira. Toso mwona kwesu tula kwetu ala magombe.
6: Abange tulukupyo tulukupyo
7: pwe sebu
6: bali ampisiza ko mwena barungi abagoberero bwakabaka buno nange ntuse okububa wa
7: leta
6: nakufundikide jo ngakutegeza ndi omuzingonyo wa mulundi guno kaboyo kakabuyu zakamana watongo sebu kulunkulu zimu yali amaze okwateka azingamye iranga nakutegeza ndi yali musajja mpala dume nga bwoba wakumwamba zaako nvomu nakubanga nene bulungi mutuuka nagumira kyokka ku mulundi guno eyali efuliddwawo yali ntono nnyo nga yakibatu eti
7: ngaakunukidde
6: ng'ate ne kikirizibwa kyokka nga konvomu gye bazijja nga bazijjanga mu manegos be batakyakwatagana nabo
7: mpulirabale
6: baali balina okugenda bataganjule konvomu zonna ezaliwo banabenga bafuna mu emutuuka nga banoonyeza akolako zebaba bamuwa balondeko enzo obange mutuuka therefore bali balina kwekebejja mu bwangu kubanga gw'omukolo gwali guli muki
7: mujia
6: olunaku lwali lwamani olwokubiri omwezi gw'amafako ogwa machi
7: Mafako.
8: Raja de fafo chigubiza.
6: Anti njaka lotegele chentegeza. Okwate bigambo.
8: Machi.
6: Omwezi gwa mafako. Omwaka lukumu muru nana. Nsambu mugumu.
7: Mafako gwe gokusatu.
6: Hey. Lwari nakuru akubiri.
8: Lwari nakuru akubiri.
6: Omwezi gwa mafako. Ogwa kusatu. Omwaka lukumu nana. Nsambu mugumu. Nduji kilaburu unji zari nakuzo mwezi kuminanya. Awakana kebele.
7: Sijia kebele.
6: Zari nakuzo mwezi kuminanya. Omwezi kwa mafako. Olunakuluwa manye. Omwakaru kumunana nsanfu mugumu. Kebele olawa teruari wakubiri.
7: Sijia kebele.
6: Emikolo jama zingamia. Nejiji waka kawuo ladies and gentlemen.
7: Pulira.
6: Jiji waka kawuo. Aba genjibo na. Aba alivaze kumazingamia gano. Neba tuulamu bifobi abwe.
7: Nebakalira
6: aha nga kokonyo mbuido mpamikoko bwanyanyagizo mulere kapyaze ne
7: buterevu
6: gunyanyagira abagenyi batu ulabati abagenyi benjogerako bebenja ulabavude mu bwakabaka obulinanyewo nemirirano nembitundu ebyewala saabo mubunioba
7: we wawo
6: kubanga abo mubunioba abatakabali batu dedda katulinza abagenyi bankizo batu ulambi fobyabwe
7: mutu debulunja abagenyi abedde
6: aha Omulene kapyaze negunya nyagira buteddiza.
7: Mpulira.
6: Omupami koko agulibize bagumukwatide kukwatibwa abantu 317.
7: Bagukwata okuvaano paka ngama kerere.
6: Aha, munene gutyo. Bwe gunya nyagira obunyo babona bugulira. Tewali we kutatuuka.
7: Otyo.
6: Guvuga omwengo omupunyo no omwengo omupudi.
7: Gugabula.
6: Gugabulwa. Abenjawulo. Bagu babawuta mu buli munyoba. Aino kubanga awuta muko. Kumupunyo no muchi no mupudi abagenya abenjawulu batu ulaba nga bamaze okutuula aba bavudde wala bakulembeddwa nani
7: ani
6: katikiro wa buda gaga
7: mpunya nyuma gangama
6: tolimba bantu chota manyichire ke bantu bajja kulowooza tuyiza wano saka na bantu batuka kubusabusa bintu betukola
7: yani
6: omusajja yali ayitibwa awadi fomunini sepekalo Otegedde
7: ntegedde
6: ye yali katikiro wabula yali ne mukyala we kagaga isikuli wantebo mogopi
7: awadifo
6: batu ukanga beba kulembe daba genyibo na bona bado wama loku tula kwa dakemi wame vyo na
7: haba kungu
6: haba kungu banja ulo kubibobe
7: hibobe haba taka
6: chukwa ata kakati wanonga bora baba minister
7: anti viva kungu
6: haba kungu kati mkungu we mengo ya minister we mengo
7: era ba mukungu chidi chidi
6: twale wetu ne wali waba kungu abengala kadi muri bambi vigomo montaize kama kanyi pele une mogo tani pele nabala langa abo abo te bachusi wa nyo ne bane bine biobe abuli ajja ronde ebipya
7: eh
6: aha kakati ebyo byaye nabe byatuka bene byo bino kwepikula
7: okuwera
6: aha betuka bikulembedwa sema nengene njo yakabuji budu budu nkukwi ono ye yali saba bobe
7: yali akulira baba
6: yali
7: akulira
6: saba bobe sema nangane bwatu kabali ne bande ne bakakana ne baterera
9: amanyaga gine kasuku
6: ah mo simaje mwagajanze
9: amanyaga gine kasuku ogambi anyoli
6: yali sema nangane njo yakabuji

0: Edda chikazi zino ziweze biri eziyise ku ssaawa ennyeeza akala samayanzi. Mwasuze mutyano bannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku sseddume Lubogola Simba gali mu bujjuvu. Nze Richard Ssentayi. Amaka agasoba mu 1500 okwetooloola amagombolola 5 mu disitulikiti y'e Namisindwa abaayo bali mu bweraliikirivu oluvannyuma lw'enjatika ez'ettaka oludda olwo ezaavudde ku nkuba eyatonnye. Bano nno balowooza nti amayumba gaabwe gali mu matigga kubanga banono balowooza nti obulamu bwabwe buli matigga olw'ensonga nti amayumba gaabwe gayinza okunzika nga gekkase ku lya Buganda. Ebitundu ebikoseddwa kuliko ekitundu ekiyitibwa Buwabwala, ekitundu ekiyitibwa Bumumali, ngatako n'ekitundu ekiyitibwa Sekululu, kw'oteeka ne Mukota, kw'oteeka ne Town Council eya Luwa. Kati enkuba n'eyatonnya olunaku olw'ejjo yalese nga mangi ku mayumba mu kitundu kino gakoseddwa oluvannyuma lw'okwolesa enjatika. Ssentebe wa disitulikiti y'e Namisindwa Emma Bwayo embeera eno agikakasizza oluvannyuma lw'okutuukako mu kitundu kino n'awayamu n'abamu ku bakulembeze abaayo. Watu obuwaya awanjagidde gavumenti okusitukira mu ng'eyatega ogw'ekyayi ng'abantu obulamu bwabwe tebunnalugenda. Ebyongo bitadde ku bbali ye omusumba owa Soroti ono nno nga ye Ekiru Oliyaki avuddeyo n'awanjagira abantu mutundutundu eryetteesa eyo okusabira abadde Sipiika wa Paalamenti Anita Anita Among'o asobole okuvuunuka obulungi embeera mw'ayita kaakati. Omusumba ono Ekiru bino byonna byonna okubyogera abadde ayogerako eri ebikumi n'ebikumi eby'abakristaayo abasinzidde wali ku kigo ekya Uganda Matters Catholic Parish mu kitundu eky'e Kacumbala mu disitulikiti ey'e Bukedia. Anita Anita Among'o ono ng'aludde nga ye mubaka wa Paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Bukedia okuva mu mwaka ogwa 2016 mu kaddeeka n'ebimwetoolerako bifumbekedde okumunoonyerezaako ku byekuusa ku kukozesa obubi yafesi ngatako n'okwenyigiramu ebyo ebiteeberezebwa nti muze gwa bulyake. Omusumba Ekiru bw'atyo awanjagidde abakristaayo okussa ku bbali ebyensi byonna okubisozooza ono beekwata Omukama Katonda kubanga y'abeerawo ne mu kaseera ak'obuzibu. David Bekyamu okwereeye mubaka mu Paalamenti owa Bukedia County agambye nti waliwo ekibinja ky'abakulembeze ekiteekateeka okusisinkana omukulembeze w'eggwanga ku nsonga ezeetooweera ku Anita Anita Among'o. Omubaka okwereeyo n'akakasizza nti ekibinja kino kyakulemberwamu Emolimoli ye mukulembeze ow'eno n'omukitundu ekyo Paulo Sande Emoloto ngatako n'omusumba Ekiru yennyininnyini kw'oteeka n'abasumba abalala okuva mu busumba obutali bumu okwetooloola ettundutundu ery'etteeso. Kakati ate amaka 1516 ku maka 1046 mu disitulikiti ey'e Lamu gano gasuubirwa akadde konna okuba nga gafuna ensimbi ezigenda okugayambako okuddamu okugula ente ze baalina zinono nga kigambibwa nti zaanyagibwa mu biseera eby'olutalo. William Komakeki mubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Lamu agambye nti amannya ag'abantu bano gamaze dde okuba nga gateekebwa mu bitabo bya gavumenti era akadde konna abantu bano bagenda kutandika okufuna ensimbi eziri ey'omu bukadde 5-5 buli maka mu bbanga nga lya nnaku 2 ezijja basobole okuddamu okugula ebisolo byabwe. Okusinziira ku Komakeki ono ensimbi zino zigenda kuba nga zibaweebwa mu bujjuvu era nga buli maka gasuubirwa okuweebwa obukadde 5-5 mu bbanga lya ssabbiiti 2 era nga ku nsimbi zino balina okugulako ente ennume 2 zino nno zaakweyambisibwa mu kulima ngattako n'enkazi 3. Kati ate ye ssentebe wa disitulikiti y'e Lamu Sisito Oyet Ochen kwe kugamba nti abantu bano abagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno baalondeddwa bulungi era ne bekenenyezebwa n'okusingira ddala okuva mu bitundu ebyo ebirimu abantu abatono so ng'ate ebitundu ebirimu abantu abangi nabyo biyina enteekateeka gy'ebigenda okuganyulwamu nga y'emu wabula okutwaliza awamu abantu bano beebo abagenda okuganyulwamu nteekateeka eno ebaliirwamu obuwumbi bw'ezaaku n'obubiri mu obukadde 1300 ezaaweereddwa disitulikiti eyo. Bangi ku batuuze mu kitundu ekyo baaniriza enteekateeka eno ne bagamba nti ejjidde mu kiseera nga n'ebyenfuna bibeekubyampi naddala okufuna kye balya. Kakati okusinziira ku nnambika eno ekiruubirirwa kyayo ky'ekyokulaba nga obugagga bwongera okubuna abantu b'oludda olwo naddala mu bitundu ebitali bimu gamba ng'ekitundu ekyakyoli ekitundu ekyalango kw'oteeka n'ettundutundu ery'etteeso ng'eno nno abaayo ente zaabwe zaanyagibwa ebiseera ebiyise mu lutalo olwaliwo. Kati pulogulaamu eno okutuuka okuteekesebwa mu nkola kiddiridde ekiragiro kya Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga kino nno nga yakiwa mu mwezi ogw'11 omwaka ogwa 2025 era n'olukiiko lw'abaminisita nalukiriza okukiteekesa mu nkola nga baagala balabe abantu abeeyi abaasigala nga mpaawo kye balina baddamu okufuna ensolo zaabwe ze balina kyokka ne zitalutonda mu lutalo olw'ebyenfuna byabwe n'ennyingiza esobole okusituka. Ate omuyigo ogw'okunoonya omusajja mu bitundu eby'ebudaka ng'ali ne munne bano nga bagambibwa okukakana ku musajja ow'emyaka 58 egy'obukulu ne bagezaako okwagala okumutta nga beeyambisa ekiso w'owuliira bino nga kugenda maaso nga bugolo. Bino byonna byabaddeyo ku lunaku olw'okubiri olwa ssabbiiti eno mu budde obwakawungeezi. Embeera eno okusinziira ku ssentebe ow'ekyalo ekiyitibwa Bukali Gwoko kisangibwa mu muluka ogw'ennanzala mu ggombolola ey'ekameruka ono nga ye Moses Mpyangu w'emyaka 65 bino yabikakasizza. Kakati Peter Maiso Supreme wa myaka 58 egy'obukulu ono nga ye yatuusiddwako ebisago kigambibwa nti byamutuukiddeko nga tebinnamutuukako yabadde mu ffumbiro ne mukyala we Ronia Nakeisa. Bw'atyo omuntu omu ateeberezebwa okwenyigira mu ttemu lino Moses Magombesa n'amuyita n'amugamba nti ajje wabweru abeeko byamubuulira. Kakati poliisi egamba nti Magombesa ono oluvannyuma ng'ali wamu n'omuntu omulala we baabadde bazze okuteekesa mu nkola ekiragiro ekyo bw'atyo yagambye ono gwe yakozeeko obulumbaganyi nti ke kaseera amumalewo kubanga yabadde atumiddwa butumwa era ng'aweereddwa mulimu aguteekese mu nkola. Kakati mukyala w'ono yatuusiddwako ebisago oluvannyuma kwe kkuba enduulu. Enduulu eno n'esombola baliraano okuva ebule n'ebweya kyonna ekiwaliriza ababadde bazze okutirimbula omuntu ono okubulawo n'ekisi kyabwe kye baabadde nakyo. Bwe batyo Maiso ono ne bamuleka ng'embeera gy'alimu si nnungi era ng'agaŋŋalamye mu kitabo eky'omusaayi. Maiso ono oluvannyuma yaddusiddwa mu ddwaliro ery'ambalo Referral Hospital nga mu kiseera kino gy'ali mu kufunira obujjanjabi kyokka ng'embeera gy'alimu mbi oluvannyuma lw'okufuna ebisago ku mutwe gatako ne mu feesi okutwaliza awamu. Kati okusinziira ku Wilfred Kyempasa ye mwogezi wa poliisi mu mambuka g'ettundutundu erya Bukedi agambye nti okunoonyereza ku ttemu lino kugenda mu maaso. Ate abafumbo bakubiriziddwa bulijjo okwewalanga obutabanguko mu maka bwe baba baakukyusa mbeera zaabwe ez'obulamu oluvannyuma lw'okukizuula nti amaka agalimu entalo amaka agalimu ennyombo gatako n'obukyayi tegakulaakulana. Kimaze Expert omusasi waffe yabireese bino.
1: Bino bye bimu ku ebyo ebituukiddwa ku kitebe ky'eggombolola y'ekibalinga mu ssaza ly'e Buweekula mu disitulikiti y'e Mubende ng'ekitongole kya Mokasa Foundation ekiri wansi wa Mubende Employers and Community Sacco bwe kibadde kiddiza abantu nga bayita mu kubangula abantu naddala abakulembeze ngeri ki ey'okwewalamu obutabanguko mu maka okusobola okutumbula enkulaakulana. Bano batunuulidde okusoomoozebwa okw'enjawulo okujjawo oluvannyuma lw'obutabanguko mu maka omuli obwavu endwadde ssaako abaana obutasoma. Kaddo Titus Luswata ng'ono ye muwandiisi wa Mokasa Foundation alambuludde ku nsonga lwaki basazeewo okuddiza abantu baabwe nga bayita mu kusomesa abantu ku ngeri y'okwewalamu obutabanguko mu maka.
2: Mokasa Foundation omwaka guno yakutalaga disitulikiti y'e Mubende ne Kasanda okulaba nga bw'emisomo ku lw'enteekateeka eno era akadde kano wenjogerera kuli ku ggombolola ly'ekibalinga okusensitizinga ku gender based violence okulaba nga ebigendererwa by'okuddiza abantu mundi guno nga Mokasa Foundation tubituukiriza nga tuyise mu kawaayiro ako okujjako emabega nga bwe bali tukola okugaba ebintu eby'enjawulo mu magombolola ne ku disitulikiti ku luno tuyise mu kusomesa nga tuyise mu butabanguko.
1: Omusituzi w'embeera z'abantu mu ggombolola y'ekibalinga Tumusiime Evelyn asabye abazadde okwongera okufaayo nnyo eri abaana baabwe naddala nga babatangira okufumbirwa nga nga tebanneetuuka nti kubanga kino kya bulabe eri obulamu bwabwe era n'abaana bafumbiziddwa nga tebanneetuuka kizibu nnyo okunywerera mu bufumbo.
3: Era ne tutunuulira nti mu animarages nti mulimu obuzibu bungi temusobola kwewasa nga muli bato abo be batimye nnyo ate baali nga si gwe mulembe gwa digito mukitegeera gwali guli ogwaki ogwedda naye bw'otunuulira kati guno omulembe abaana egyo emyaka tegikyakola ki tegikyasobola n'olwekyo abaana muleme bawagira era twakitunuulidde nga bafuna ne health issues abaana bangi mubasanga batonya bafuna obuzibu mu budde bw'okukola ki bw'okuzaala abamu ne n'abaana ne bazijjamu newesanga ng'omwana atuuse n'okufa nga tolese mwana nga n'abaana baagikola ki ata abamu n'okufookola ki ogendera ddala kubanga nga bwe nabagambye emibiri gyaffe gibeera myetegefu okuzaala kuva ku myaka 21 waaki n'ate nabo bagikola bulungi kubanga n'emyaka 21 emirundi egisiŋŋanibwa kuba okusoma omwana oyo aba atandise okukola ki kati nze otwala kiwedde
1: bo abakulembeze abeetabye mu musomo guno bannyonnyodde engeri ki obutabanguko mu maka gye bukosaamu amaka na ngeri ki gy'oyinza okutegeeramu nti amaka gano gatabanguddwa
4: n'osanga abawala 30 abasajja sibalaba nnyo abakyala abawala 30 nga bonna bali mu katundu ke kamu akazigo kamu kakasirwamu abawala 10 abamu balina embuto abamu ki obwo obutabanguko obwo mbadde mbasaba ujjako ne mu busente omwo musomesa abantu abo kati nnaku zino bayiye toba tobala na kubala era kati olwaleero ku makya mbadde nzija nsanze akazigo kamu kalimu abasajja abasala endagala abasajja 5 n'abawakazi 2 basula mu kazi ga balina kubisanja sanja ku lwaibaka obwo si butabanguko
5: omusajja bw'amala ofuna omukazi wa 2 simanye akawunti ya ey'omukazi asooka oba abatakyalinako omugabo ebyo nabyo tubisanze mu buzibu okusala emisango
1: yavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana ku poliisi enkulu emubende asabye abaami okuwa amaka gaabwe ekitiibwa kubanga bano be bakulembera mu butabanguko mu maka ku lwa leediyo Simba nze Kimaze Expert mu disitulikiti ey'emubende
0: amawulire okuvaako ebweru w'eggwanga poliisi mu ggwanga eya Zimbabwe evuddeyo n'erabula ebibinja by'abantu abagezaako okulaga obutali bumativu bwabwe nga paalamenti egenda mu maaso n'okukubaganya ebirowoozo ku nnongoosereza ezeetaagibwa mu ssemateeka w'eggwanga eryo kakati okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa poliisi poliisi egambye nti esuubira bannansi ab'eggwanga erya Zimbabwe okukuuma eddembe ngaatako n'okugoberera amateeka kyegagamba nga byonna bigenda mu maaso poliisi evuddeyo n'erabula n'egamba nti tegenda kutya kuliisa omuntu yenna anaagezaako okuvaayo okwekalakaasa mu ngeri emenya amateeka era ebabuulidde nti bakole ekintu kimu bagoberere amateeka kyegagamba okulabula kwa poliisi kuno kujjidde mu kiseera ng'abawakanya ennongoosereza ezaagala okukolebwamu bagenda mu maaso n'okulaga obutali bumativu bwabwe okuli bannakyewa ab'ebibiina ebitali bimu ngaatako n'abo abakugu mu nsonga eza ssemateeka kw'oteeka ne bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti banonno nga bagamba nti ennongoosereza ezaagala okuleetebwa oboolyawo zoolekedde okunafuya enfuga eya demokulasiya nagattako n'okuba nti obuyinza singa ennongoosereza zino zinaaba zikoleddwa obuyinza buno bujja kuba kyenkana buziddwa mu nkwawa ez'olukiiko olufuzi mu ggwanga eryo kati bano bagamba nti tebasobola kukkiriza byonna byonna ebigenda mu maaso kubanga ddembe lyabwe libaweebwa ssemateeka okulaga obutali bumativu naddala singa ennongoosereza nga ezo zibaako engeri gye zibanyigiriza eddakiika ziizino ziweze 14 ziyise ku ssaawa nnyo ezaakalasamayanzi
6: abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
7: Eno ye ssaawa y'endala
8: kulubogola Simba.

0: Mutelevu wano kuchenda mumu samba kasatu femfe radio simbi mpologome dembe skuplama agamantino anebiru njibi ogele manyomu ntu oinzo muyamba no muje wabi no muisa wata sobola kweisa na imu gana angebu watandi kukuo gira ko okwata kutama nugani sina yo kalunji konake na mukolera. Anyway mukama abawe nyo mukisa abantu abafanana mutyo na inga mpozi musilamu alikusalu nikatabalange mubende katu wagalie musilamu
1: Saruni katabalanga mubende koni ndagala kuhiri na kusakide mchitundu change mubende wakati jena sanze ngampita aita mensanga manerenda ngabenyola ne customer wabwe yafunye chizibu line ye yesimu ne bajisiba aba company aba Airtel kati bajisibye aina je yali yagena ne yewola kasente mubano

0: manerinda batwala ndaga muntu za bantu ndaka bakuwa kasente nasanze bezoba nga mugamba mpa ndaga muntu yange ngende ku company ya Airtel basumulule line yange ndaga muntu ngikomiyewo nga manerinda agamba soko osasule sente zaffe tukuendaga muntu yo ogenda okole ogikozese byoyagala koni narugwa manerinda yakombye ku pass tawa musajja ndaga muntu kutereza line chokka twagezo nonyeza sente zabadde bamubanja nga bamubanja y'emitwalo munana just joka okulaba nga amaliriza loni eyo era nga yali yebewoze ke emitwalo 15 koni narugwa manerinda yakombye ku pass nagaana okuwa omusajja ndanga muntu ogenda otereza line ate nga line ye kubadde ka akasente ndoza nga ali mu kukola ki kukayiya iyo okulaba nga akajjako ne basiba line
1: okay yebe bifeyo muba manerinda anyway Medi Ssemwanga owomubuto
2: koni webali kuwereza Medi Ssemwanga mubuto wani ebamu nani kanzikiriza mboze kabogo za sabiti ebamu nani ka muzei mutali mubuto zaviane na kasongola kochi isaye chibirizi wamune mukodomi wange seviri mubuto ni mchala we tebajia kulukogula simbe guli na kusakide nali kusakide au kukube lide zero we waluo musajja asangidwa kukubo ngatana bategere keka abana besomero nga bagenda kusomero bamusanze yagudde ku lugudo ne bamwekanga abaana baneno baso sine bakungana ku musajja ono naye nga bamutya bamanyi yafuddedda abatuuze batukungana mpola ogenda okwata omusajja ono muyiringula ng'omusajja ono yakutusa okuguru naye nga tekinnabategeerebwa oba boda boda yamutomedde naye badde bakyamusitula situla bati bamukyusa ng'omusajja ono alina obucupa bwa empire mu nsawo ekigambibwa nti alabika yabadde ava kunywa mwingi naagwa kukuona akutuka okuguru naye oluvannyuma nnyo abatuuze bakoze okunoonyereza paka we bafunye abantu be ne basobola okujja omunona ne bamutwala mu ddwaliro naye ng'okuguru kwakutusemu emirundi ebiri lyeggule nakusakidde eryo
1: Medi Ssemwanga mubuto namukutula okuguru emirundi ebiri tukyeyongerayo ne bannange

0: Wana kushenda umusamba kasaru Femfed Radio Simba impologome ye dembe. Edashika kumina musambwe zaka ita kusawe tani. Zencha unakolu walero we siba de baby. Bakulisi zabichi. Agami enti arese nkoko katisule ntula wa mwita shiba kalunji. Nenga nzgude wana haka imba nkweso nyiwe. Haka Amos Lovins teni nkuwayo webale mkama salongo siraje. Nenga nkwa deo nevinka teni one voice, one north. Wamuise joy ingaluwa mne Professor Marosi. Kuruba gola Simba kuoli. Nkwa nilizana temu sawene ndala. Erangi sawene kutusibuwa kumikwano jange. Aba Movit, tukoze some Movit products. Waluo Movit all the toothpaste. Yo ya kuyambo kumaka mwako nga kayonjo. Tuina Movit shower gel. Nuna ba nubela ngo unyabulunji. Atenga tuina ni Movit herbal products. Movit okweka kasa kuruna kuruna. Katino njaga lanzi jeo baka buno. Atenga kulete la kasera kacha naku. Koto sanyo kubela ngo suwa ninu mwano wobu wala wano. Yeta agaba ambio kuyambiwa. Kumiaka kumi na muenda. Nga mama wa mazo kufa. Ebi ntubi mutambuli desibulo nje.
1: Esawe numu Simba tax extras wako.
2: Ebizuko bya Movit hapo ni sabuni. Birungi duamu ebirungo bya nokuva mu butonde. Obwe miti ni bikola. Okulongo sensusu za. Okugobo obwere. Okusiibwa. Olususu ne lunyirira. Nola bikabulunzi.
3: Polijise sa. Ere chinyuma. Wadete chila bidwa. Manyanga umanyanga.

0: mwebale nnyo mwebalire ddala bassebo ne bannyabo abayamba ku bantu baffe mukama abawe nnyo omukisa abakubisizeemu abaddizeewo ate abawe ebirungi bingi story zaffe abatulaba ku TikTok mujja kuziraba onyiga ku Radio Simba n'onyiga ku live wali story ebo ogifuna bulungi kyokka ng'ate abalala mutusanga ku YouTube onoonya Koni Nalugwa Kyanaku nina omwana wano wa buwala angamba wa miaka 19 njagala mbiwulire nga biva mu kamwa ke bakuyita ani amannya
1: Muhoza Teddy
0: mukwano sembelera omuzindaalo ositule n'eddoboozi eddoboozi libeere waggulu
1: Muhoza Teddy
0: naye kati era eddoboozi ojja kulyongerako okusinga kaawo oli wa myaka emeka
1: 19
0: emyaka 19 ozaalibwawo
1: Mubende
0: side waawo
1: Kalonga
0: nsoka wansoka Kiganda
1: iyo soka Kiganda uva Kigana nodda Kalonga
0: ni ndio kanzire Kalonga kazindalo kayinza nokulema mwana wangu okozesa obulungi wirwaneko tata yani amanya
1: Munyaneza Jamari iye
0: ate mama
1: Mani rakiza Savronia.
0: Amanya mazibu. Mama wagwanga chi.
1: Mufumbira.
0: Ate tata.
1: Munyarwanda.
0: Baba zala abana bameka.
1: Babiri.
0: Abana babiri. Kati tata yakolanga mulimu chi.
1: Era naye yali apakasa.
0: Ate mama.
1: Era naye kyekimu nga bakola mulimu.
0: Tata ali ludda wa.
1: Mama yatugambo yagenda Rwanda teyadda.
0: Kati gw'okuze nani?
1: Ne muganda wange.
0: Muganda wo yani amanya?
1: Dukuze Agnes.
0: Naye muwala?
1: Iye.
0: Wa myaka ngemeka?
1: 27.
0: Wa myaka 27. Otyo? Kati mama ate?
1: Emyaka je?
0: Aliwa.
1: Mama yafa.
0: Mama afadi.
1: Mugokuna.
0: Mwaka chi?
1: Guno mwaka.
0: Mama afaji.
1: Asima.
0: Mama ya ine chibadde cha asima.
1: Iye.
0: Mama ya liyaba somesezako.
1: Nze nari nsomieko tuka mchomu sanfu.
0: Wakoma komu P7.
1: Iye.
0: Uluva nyuma lukoma mchomu sanfu. Nukola chi?
1: Obulwadde we bwatandika okumbonyabonya nga sikyasobola emisomo obulungi.
0: Obulwadde bwakwata mama akyaliwo.
1: Yali akyaliwo.
0: Kakati mama mumuziika wa
1: Kalonga awo tubeera.
0: Yali yagula wakataka.
1: Nedda waliwo omukyala gwe yali abeera naye. Era nga gwakolera we yali abeera.
0: Nga gwalimira.
1: Ye yamuziika mu kibanja kye.
0: Ali bakiriza ng'ogenda okulaba ku maama.
1: Yatugaa tekina buzibu atukiriza.
0: Kati mumwasigala mubeerawo oluvannyuma lwa maama okufa ng'ate wabadde abeera apakasaawo pakasa.
1: Baba yali yafumbirwa eno kasanda. Kali bwe mbeera naye.
0: Obeera wa muganda wo e kasanda. Kati tudde ku bikwata ku gwe. Buzibu butandika butya?
1: Obulwadde bwatandika buzimba mpola mpola.
0: Anti kati otaddewo ejaketi simanyi oba omukulu oli anaasobola okulaba kyetwogerako ne bwe kifaanana. Olwo ng'oli mu kyakumeka?
1: Nali mu kyamukaaga.
0: P6.
1: Iye.
0: JTB. Otya? Neno side nayo gye kiri.
1: Ne side eno.
0: Nayo kitandise banga akyuka mbooti.
1: Watandise okuzimba.
0: Kaleka kati mbuulira.
1: Okweyongerayo mu P7.
0: Obanga oli mu P6. Ekintu ekyo kitandika kitya?
1: Kyatandika kizimba mpola mpola.
0: Ng'akazimba aka bulijjo.
1: Naye ng'era kisituka lumu. Kali nze nalowooza oba kintu kizze kigenda kuddayo. Otwala wanga bweyongera mama kwe kutandika nga womanya abantu naganze nsobolowo nnyo obwo obulwadde.
0: Nga bakukyalo?
1: Bakukyalo. Nga baga osobola otufunirayo sente bwe ziti ne tumuwonya.
0: Oluba musaba nga mmeka?
1: Eyasooka yamusaba

0: tano. Netujimu wa natandika okuteeka eddagala nampa ery'okunywa nene bigaana.
1: Kati osobola okuzzaako ndoza jacket. Nibwakolerawo. Okay. Mhm.
0: Oyo naye we yavaawo ne wajja omulala n'agamba nange obwo obulwadde nsobola obuwona.
1: Ng'olwo babuyita bulwadde ki?
0: Abamu baali bagamba bizimba bijja ku mubiri munaye busobola owona.
1: Ng'olwo maama tanakutwalako mu ddwaliro zungu?
0: Nga tatunabagendako mu ddwaliro zungu.
1: Otyo?
0: Oyo naye n'atusabayo emitwalo asatu. N'abeera ng'asalaasalawo ng'asibirako eddagala. Neera nebigaana. Kuba ne maama naye yali alina obwo obulwadde bwa asima nga bubeera bumusumbuwa.
1: Nga bamuwa ebiddagala eby'ekinnansi.
0: Ye yali agenda mu ddwaliro ng'afuna eddagala.
1: Otyo?
0: Kati nze naye ne ntandika ogamba naye obulwadde obuganye owona lwaki sigendako mu ddwaliro. Ne ngendako mu ddwaliro. Neera kyatwala ebbanga ddene. Ogenda mu ddwaliro
1: nga mami talina sente.
0: Obulwadde bwo bwali bumaze okula. Ne ntandika
1: naye ng'olwo ekintu ekyo wasomanga nakyo?
0: Nasomanga nakyo nga manyi nti kale kigenda tuuka ekiseera kiveewo. Olwatuuka nga ndaba tekikyavaawo ebyokusoma kwe kubiwumuza. Ne ntandika okutambula mu ddwaliro ye Mubende ku lifaalo.
1: Otyo?
0: Babeera bampa ennaku nga nzirayo.
1: Kati bo ab'e Mubende ku lifaalo ne bagamba nti kino kirwadde ki?
0: Ab'e Mubende baali balina obulwadde bwe basuubira bo ngabo. Ne bangamba bwe buba bwebwo tugenda kulongoseza wano e Mubende. Naye bwe buba bulwadde bulala tujja kusindika wa?
1: Kampala.
0: Eyo Mulago. Ne bama olunaku olw'okusalako akanyama lwe lwatuuka.
1: Oli Mubende?
0: Ndi Mubende. Ne bakajjako.
1: Ng'olwo maama akyaliwo?
0: Maama yali kooti nga nze neetwala.
1: Nga gwe weetwala? Otyo?
0: Nga akanyama we bakajjako kyatwala ebbanga lya batugamba we mwa mwagala akakomewo mu wiiki bbiri mutuweyo 24. Maama n'abagamba sigiyina. Ne batuga kati we mwa temugiyina kijatwala bbanga lya mwezi. Maama n'agamba nti tulina buzibu tugenda gumiikiriza ogwo
1: mwezi. Kati ng'olwe liba linatwala bbanga lya mwezi olwo basaba sente nga mmeka?
0: Wali tewali sente ze basaba.
1: Byo biba bya bwereere?
0: Nga bya bwereere.
1: Otyo?
0: Nanga ne tulinde ebbanga lya mwezi. Dokita yali ankolako n'ankubirako.
1: Otyo?
0: Nangamba lizauti zaakomyewo. We namutuukako nangamba lizauti zaakomyewo naye si nungi. Nambuulya nangamba obulwadde kansa w'omumiro naye toti akolaki?
1: Awona.
0: So kati esaawa eno genderawo e Mulago.
1: Otyo?
0: Otandike eddagala. Era we natuuka ewaka kuba transport yali taliiwo twalindamuko nayisawo nga wiiki emu ogendayo nga nkyanoonya transport. Ne nzijja e Mulago.
1: Nga maama akyaliwo?
0: Maama yali akyaliwo naye nga era ntambula omu mulekayo ye nga ayiiye.
1: Otyo?
0: Ne ntuuka e Mulago we ku Cancer Institute ne mpaayo ebbaluwa ne banfunira kaadi. Kadi bali basoose eya kansa okuginyima ne bagamba nina osasulayo 40.
1: Okufuna kaadi ya kansa ate olina okusooka n'osasula?
0: Anti kati bambuuzaawo mwogera lulimi ki kuba abafumbira bakozesa Lunyarwanda. Ndowooza oba bo baawulira nti nze ndi Munyarwanda.
1: Ate ng'oli mufumbira?
0: Ne bagamba oba private. Oyina osooka kaadi ye eganye ofuluma eraga nti oli private. Oyina osasula 40. Ne mbagamba nze nga bwe munda banaze bw'omu siri wa private. Ne bambuuza tulina muzadde wo gwe waze naye. Ne mbagamba nedda. Oyina ku photocopy yo naye nanga muntu ey'omuzadde? Ne mbagamba njiyina. Bwe nagibawa ne bakebera ne balaba nga kituufu kye mbagamba. Kadi neemala ne bagifulumya ne bagimpa ne basazaako kuba baali bamaze dda oteekako private ne bakisazaako. Kadi ne bagimpa kati weba ne bangamba ne bampa lunako lusinkana dokita ne ne bangamba ninosoka nenkola scan bampa scan 5 zinaye ninokola unatuka kuwa scan yaino okuzinkozesa kubaza tebampa naku nyingi zali ntono weyamba
1: lya oyinakola scan meka
0: naye ninokola yomuno mukifuba ne mu mugongo kuba bagamba wewa bwakutelu noruda kitegeeza nti usobola otaa
1: kole yombulago mugongo yomutima
0: ne mu rubuto bakebero batebyakira mbu kuba butero tambula omusawo yambalira yangamba sikani ezo zokazoka zijja kukwata emitwalo 7
1: atonda watu nga wazemu na meka
0: nze nganze nali natambude n'emitwalo 10 nenzire w'omusawo ne munyonyola nangamba fete twina kirala kyakuzaako omusawo oyo yaino kuyamba then n'olyoko sisinkana dokita agenda okukolera ekituufu
1: yes
0: nengamba ka n'obudde bwali buzibye nga ziweze nga 12 musawo nanga kati oyino genda kudde eri ku daycare eyabakansa gyoba osula then okere ku makya oba n'oba ofunye sente odemoji naye nagenda nensulayo kubona ye nkimanyi ne maama sente ezo tazina eyo esaawa gyenakola gye 10 gye naye nina najjako transport nenzira ewaka unadde waka ne tubeerawo tubeera tunoonya sente nange siina kyenkola ne wembange zizaakokola omuka guba mutono
1: bintu bikuziyiza okussa
0: omuka guba mutono amaanyi ne gafuka matono nga neno maama walwala asima agenda amugonza takyayina maanyi tubeerawo tunoonya noonya ku sente naye nga teziwera kuba neno twajanjabanga mulala kutuusa we nalemererwa amaanyi ne gagwawo nga ne maama amaze okola ki
1: okufa
0: yali atuyambako
1: kati okuva maama lwe yafa wakomawoko mu ddwaliro
0: sikomangawo mu ddwaliro
1: kati eggulu nakulabyeko wano wasuzeewa
0: nina mukwano gwange abeerawo ekyemanga mulago ye yansuziza muwala
1: ndaba amaaso go gayina amaziga kiki kyoyagala okuŋŋamba
0: mbadde nsaba mpulidde abantu bangi b'oyamba naye mbadde nsaba omunyambe nfune ku buyambi ŋŋende mu ddwaliro kuba obulwadde bunnuma nnyo
1: bukyasobola okulya
0: okulya kyo nkisobola
1: biyitawo oba onywa bunywe
0: byonna kisoboka
1: osobola okugaaya bulungi nekikkirira amaziga agakulukuta kiki bulumi
0: ekintu kino wekiba kinuma kirumira mu mutwe wano wo wa just guba wokya byokka
1: waba wokya
0: naye nga gwambuka ngubuliriranga muno
1: naye ate obadde otaddeko ekijaketi
0: ebiseera ebimu mbeera nga mpulira empewo
1: kati wano ogiwulira
0: kati wano siwulira kijja nga ddakiika
1: kale kati oli ku radio simba ewulirwa ensi yonna abantu basaba obuyambi
0: abawuliriza abampuliriza abalungi saba ku buyambi bwamwe obulwadde buno bunuma nnyo mu ddwaliro esente ze bansaba nnyingi
1: tozirina
0: siziina so ensonga lwaki naze wano okusaba ku buyambi bwammwe
1: kati muganda wo lwaki ate takuwerekerako
0: mukulu wange ennaku zino waali kati ali lubuto azitoweddwa yabadde tasobola kutambula nange ne sente kati ennaku zino zibadde teziriiwo
1: kati gw'olina essimu
0: nina
1: ogimanya ennamba gisome
0: Ziro musanvu. Atano munana. Bisatu. Eri chenda mutano.
1: Kali tudeyo mpola mpola ujisome. Eri etya?
0: Ziro musanvu. Atano munana. Chenda mutano. Bisatu. Mukaga.
1: Bisatu mukaga.
0: Iye.
1: Bwe chito. Eri ziro musanvu tano munana. Muinda tano. Satu ziro ziro mukaga. Ok. Ye namba ye. Uyambi wanatu waniriza. Era na mwababu isa kukange. Usokolo kuisa kumusanvu musanvu biri ana. Nsanvu mwe musanvu mwe mukaga. Ne ziro musanvu tano biri. Mukaga satu satu satu nya satu. Tuyamba kumwano wobu wala wano. Teddy Muhoza kumiaka kumi na muinda. Agamba mwala mufumbira. Mama yafa omwezi ogwokuna, tuli mu gwa mukaaga kati. Naye mama yafa omwezi ogwokuna, yali ayamba yambako, wadde bifaananyi tabikubanga, kirwadde kikutte mu bagamba nti kansa wa mumiro, naye obulago saidi zombi, waliyo ebintu ebizimbye, abamulaba ku TikTok, mujja kulaba, abanamulaba ku YouTube, naye nawawuliriza ku lubogola Simba, nkuteeka mu kifaananyi omuntu gwe twogerako. Bwafanana kawala kalunji ka miaka 19 na ye kirwadde kikataiza
2: akasera ka chanako chanako teba balua wabula mazima ageyogerera
3: ensuulire kulemye owulira bikusobedde oba bikutabudde tulina gwobuulira kakutegeera jangu ewa maama kyannaku mu kyannaku akumaleko ennaku mu Simba Taxi
4: muntaata okugulu kwange baleme kukusalako kubanga nasigaza kumu ate kati nokulala baagala kukusalako
5: iza kunyamba abalinawo ke balinayo abalinawo ku bugoye abalinawo ku buwunga abaana bange bukule kubasijja busulawo maana bataano bonna nze mbayina
6: Yabadde nsaba buyambi kubaseewulira bulungi akapiira kannuma abantu banyambe bansondereyo kasente ngende
1: basabe
6: bana abawuliriza ba Radio Simba nsaba kunyamba ne ku buyambi ne mu ddwaliro obulwadde bunnuma
3: wabula mu abalwadde abayi abali ku macupa oba abeetaaga obukugu bw'abasawo mumugumire mu malwaliro titunaabasanga jjukira kyannaku si katemba wabula amazima ageyogerera ne Koni Nalugwa
7: Buli mwana gwani dokutandi kwa bulungi mu bulamu. Wabula mwana wo ne bwaba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema yengabe kuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, polio n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olinalu uyo sezamu, teweira likirida. Genda kudua yoli ya government ilikulio kumpi, ogene mmasu no kugemesa omwana wo. Ochali no budde okukuma omwana wo. Kebera kadi omwana wo leero, mugemese mubujjuvu era mubudde. Kubanga okugema, kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako, Ministry y'ebyobulamu.
8: Mwage senswa.
9: Chichi.
8: Mwaga ulide.
9: Agaliwa.
8: Chitongo lechiweza chomsolo mundamu guwanga echa yuwara. Chukua domu kisagumu, atega gwegu semba. Okoze sechi sonyi wukumakoba ni ingasi. Kumsolo omukadde okukubanjibwa. Choino kola, kwekusasulo omusolo, okukubanjibwa omukadde, oguta susa nga asatu, ogu omukaga, bili abili mwenda. Chisonyi wukumakoba ni ingasi, chukwile umagina uo. Choka, chisingo kusanyu sa chichi. Yo aragenda kusindikira obaka obukwata ku musoro ogwo ngekozesa SMS awamu ne email yo buterevu osobola okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonyiwo kyo kiggwako nga asatu ogw'omukaaga biri abiri mu mukaaga. N'olwekyo sasula omusolo ogwo ogukubanjibwa olwosobola okwewala amagoba n'engasi naye tosobola kuguna omulundi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
10: Omulimi, East African Seeds Uganda Limited Katia itibwa Silver Seeds Uganda Limited Ekrete de kasolio kuve Kenya Hodari, neka H500-43A Unonga omerira nyo, azitoa, avamu akaunga kaoma Ngakuli ya mieze satu, atenga gumino musana, gabuli eka Evamu akatiwe nsawa satu, na makumia satu metano Nisigo ya kasoli ke H500 Ne Hodari, jisanga walisho praite Kampala Ne kuofisi za fe kawempe, kunya kuchambuka kawempe Muslim Ne maduka gatune nisigo nedagala, okueto olola Uganda yona wakuwa kunoti msambu noti tano atano musatu asatu mbili chenda mukaga owa noti msambu noti nya habili mbili asatu musatu noti satu
7: Buli lunaku luchango lulala. Wabule bizibu bitutuka ko mu bulamu byawukana. Era wono mu kyannaku abantu abe bizibu ebyenjawulo bakyesombola okuva mu bitundu ebyenjawulo. Bikaabya.
4: Muntata okukulu kwange baleme kusalako kubanga nasigaza kumu ate kati nokulala baagala kusalako.
9: Ye kikaabya muzeeyi.
4: Nyaku noraba emyaka jenina nitaliko kutambula obwomu abantu badali nomuvyo kulongoyo nakwata kumukono nadeta
7: biyungule ziga
5: iza kunyamba abalinawo ke balinayo abalinawo kubugoye abalinawo kubuwunga abaana bange bukule kuba sijja busulawo omwami wange wire kadi yonna gyoligyowulira bana abaana babo bana basu bana batano bonna nze mbayina omu asoma omu atasoma agenda n'alwala njayina wuzi
7: wamma byennyamiza
11: maama njagala munyambe mukole kyemusobola munyambe muntaase maama kyensaba kyensaba nsaba munyambe mbagayiridde bannange muntaase obulumi bwendimu
7: bikaabya
4: bana abawuliriza ba radio Simba nsaba kunyamba ne ku buyambi ere mu ddwaliro obulwadde bunuma bulwadde bunuma bulwadde bunumi
7: Byo bya nnaku kati naawe ali eyo ng'olina ebizibu eby'enjawulo jangu ono ku Radio Simba okuva Monday mpaka ku Lwokutaano olabeko ne Nalugwa Maama kya nnaku ku bwereere.

0: apologize to this parliament.
1: Chika chanko kumpia.
2: No. Ye yunga cheki ya njini jewe tanila bulijo. Mbulu njiwa yobwe njini nobu womi wa njini woma nyi. Obulabi.
1: Chogamba yeri ene chwa watilo. Nebifuwa bilibika beza. Ene kawome na dela. Obama mpe drumsticks. Chino chisambia ni chwa wame nyanchini imba. Chiri gumite. Chino chwa ite chwa watilo dede.
2: Checho, labo bulu njibu nobu na obusabi kidwa mundabi kempia.
3: Mommy, are we going? It's chicken to life.
2: Chitufu mkwano.
3: Yeah.
2: Bote kateka Yuga Chick, kama kasera ka family. Yuga Chick.
4: 40 years of serving Uganda.
5: Abantu babira bambuza rachi nina kamwenyu mwenyu kumatamba amazima gaga no nina mukwano gwangali nebifuna. Hey, ntereka na baka sente buli mwezi nebansiri zebi sava. Kwe gamba na malayo.
6: Leka kemi fwano kumi na ukunda waguru kwa kaunche ya Pride. Wefuni ya Yesu wakumwerele. Chagi na nimu kumatabi gafuru wale ro. Oba kwa kunametari ya kusasulia. Noti munala noti noti. Bisatu wa satu musatu. Uwendeche ndamu mwenda okumanye bisingawo tandiko kutere kuru alero omaleyo de Pride amateka no kwakulizo bigobererwa.
7: Pride Bank, your growth is our pride.
6: Pride Bank irungamizi wa banki kuru ya Uganda sente za customers ikumiwe kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dala kubukadde 10
8: botule nnyo mujamu gaweta agokukakkanamu funayo boyiri benyo gaweta agokwetereza nywamu. Omusana bweguba bereketi we umuzemu no mumidogwa ebugu mu bweritirira we umuzemu nga wenywera
7: 7 up super duper refresher.
9: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire. Kino kitegeeza nti ettaka ne libeera nga liri mu mannya ga muntu omu, omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa. Ettaka lya famire lye lirwa weo famire weeyina amaka we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'okukitundu bakimanyi. Etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami we okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako tuukirya abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno ejibwako gweka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako, genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0 5 3 0 8 8 8 oba etali yakusasulira 0 8 0 0 10 1 15 11 oba kabona bakutusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.
10: Vurumura yenyoko.

0: Eyo tewali nainza kuchuwa kanyaga miantino tuliba beya bachala chosen baking aluwamu ni ani bilunji eda chika ziri abili ezula yoko edesawo musambu ogwa tuntiolu na kuruwale na ulikuluba gola simba tuli mkasera wano musimba taksi waluwa bambi abampa deyo nsimbi inga sabi baziza banange message zimu zijampo la dana mere chibuka etano nazirabye era neyanziza mkwano webali nyo webali redala waliwa rosemary kabahucha omutuwa logowa wadeyo nagulabye neyanziza kautara bagonza webali nyo webali redala nkumi tano mubi tano munange nawe nazira biera neyanziza waliwo solo menachejwe esa tuzaze webali omutwalo your immaculate na solo nkwebaza omutwalo jeni chitibwa esa tuzaze neyanziza webali nyo stanwe chityo emitwalo ebiri jaze webali nyo kuyamba kumwana ono w'obuwala era neyanziza kululwe waliwe yampadde emitwalo ebiri n'ekitundu emitwalo ebiri mu enkumi taano mukwano saategedde linnya tewali mbuulidde okay naye nga emitwalo ebiri n'ekitundu nazifunye mukwano webale nnyo webalire ddala Fred Kyagulanyi esatu Alexandra Sempira ennya nazirabye waliwo Edward Konde webale nnyo emitwalo ebiri ku mwano ono w'obuwala era neyanziza neyanzege olw'obuyambi obwo waliwo ampaddeyo emitwalo esatu mu enkumi ssatu Vincent Kiyimba tweyanziza emitwalo esatu mu enkumi ssatu oba byandibadde nga mu bisatu mu asatu naye nga neyanziza neyanzege Vincent Kiyimba webala obuyambi obwo era mukama akuddizeewo ngezaako okulaba nti banange embeebaza naye oluusi meseji ezikeere wamu nembeera nga wano sigiraba omuntu natandika okugamba nakuweereza naye tonneebaza Rose Nakitende webale nnyo ebbiri mu ebitaano z'oyambye omwana ow'obuwala webale nnyo webalire ddala n'abalala njagenda mbeebaza mpola mpola aloni musoke kasibante omutwalo ngulabye neyanziza nnyo neyanzeege omutwalo ogw'ensimbi gw'owadde omwana ono ow'obuwala era neyanziza ku lulwe Fred Kitimbo etaano nzirabye neyanziza nnyo neyanzeege olw'obuyambi obwo waliwo owessatu wano ye Thomas webale nnyo webalire ddala mu biru etaano neyanziza njagala kuwa mulamwa ate nawo mpendo wozayo n'emikwano gyange abasimba cosmetics manyi
1: omulamwa gw'olunaku omulamwa gw'olunaku mukwano bya bufuzi bufumbo byanfuna oba bya palapase kakati teesa nawo owulirwe mu Simba Taxi nga kukutusibwako Simba Cosmetics Company Uganda Limited abakredede Simba Skin Care kawonya embalabe oluwumu ebiguuna amabwa namusuna okusiibwa ebiyobyo kisipi tayiri n'endwadde z'ensusu endala nyingi nnyo bakredede Simba Herbal Perfume Petroleum Jelly. Ebizige ebikuuma olususu nga lugonvu ate nga luweweevu bikuuma era ne bitangira abaana obutalumbibwa birwadde rwadde ebyensusu ebizigo bino bikuuma olususu obutalumbibwa ekibugumu ky'omusana ekisusse benye ne Simba Wonder Soap sabuni awonya ebigere ebirimu amabwa n'ensalika embalabe ebiguuna oluwumu eczema dark spots n'endwadde endala nyingi nnyo
0: Mutelefu ne banafa ba Simba Cosmetics abatukoledde Simba Skin Care baina Simba Herbal Petroleum Jelly kana kazigo aka Simba Skin Care kajanja banyemba labe olumu ebiguuna amabwa tayiri n'endwadde z'ensusu endala katino baina ne Simba Herbal Petroleum Jelly kine kizigo ekikuma olususu nga lwewevu nekirutasa endwadde ziretebwa ekibugumu ky'omusana bitangira abaana obutalwalwa ndwadde za nsusu kyokka ng'ate baina ne Simba Wonder Soap sabuni ajanja b'ebigere birimu amabwa n'ensalika embalabe n'endwadde nsusu. Bagamba nti kati wabango byetaze mu bungi gw'omusuubuzi 0 7 7 4 0 3 2 3 2 kanjiddemu essimu eri 0 7 7 4 2 3 2 9 ne 0 7 0 0 6 8 3 2 kade kamulamwa tuteesesa maloboozi era nga eddoboozi olisindika ku 0 7 0 8 8 2 7 0 7 banange omukyala yeekubidde enduulu agamba nti banange munyambe mumpe ku magezi omwami gwe nafumbira nituzana n'abaana baffe babiri kati kyankola buli kaseera ndeetera abaana era nga wenjogerera yakandeetera abaana mukaaga nti nze nnyina okukuŋŋaanya abaana be nze nnyina okubalabirira obulungi Banango mwami tampa mukozi akola waka agamanti atopo mbanga nze nsiba wo seta aga mukozi anyamba kumirimu. Lakati abana mukaga wengataka abange bebana munana. Bananga abana balike mirimu. Abana baliko kuoze ngoye kubanga bato baza nyani bedugaza. Abana baliko kola homu waka choka ne mirimu emirala minji. Omwami wangetanga nya mukozi. Mukambu okufobo fi ateta uliriza. Banange mpulira nkoye. Choka abana baliko ba mama babwe boba liye yomu mirembe jabwe. Mpulira njagala kunoba nze nkwatemu abana abanga babiri ngende. Na yomu wami yangami entibwe mba ngenda situala abana be. Choka nze sagala muntu mlala kunkuliza abana. Njagala abana bakulire mikono jange. Banange nembera njikoze ntia. Yembero jivunu kotia. Umwami bulikasera asomba ya abana na kulete lola bilire. Ate bwo muganti nze kangene kwateka abange. Na gama ntia abango baleka wano. Wango muntu ngoli mulamu omuntu okukuliza omwana ze sandi kyagadde atomulala kuzo wange nganze nkola kyoro 0508 8720 nze nonye ndowoza yogwe munanga ali ku lubogola Simba bino tubikwate butyaka nkomeona amalobozi ga mwetovawa.
1: Yeah, uli ya bikusobe de, obabi kutabo de, tuina guguli ya kakutegera. Tangwe wa mama chanaku mchanaku, akumalike naku musimba taksi.
2: Montata kuguru kwa angibarime kusalako, kubanga na sigaza kumu, atika tinukula na bagala kusalako.
3: Kuzo kunyamba, abaino kebaina yo, abaino kubugo ye, abaino kubuunga, wana wange bukule kuba sigia busulawo. Mana batano bonanze mbaina.
4: Kwa yabadensa wabuyambi, kubase uli ya bulungi, akapira kanuma, abantu banyambi bansondere yo kasende ngende
5: kwa ngosi.
4: Bana bauliza ba Radio Simba, saba kunyamba, ne kubuyambi kene mudua, liko ulode bunyamba.
1: Wabula, mwabaloda abayi, abali kumachupa, obaba itagobu kukubu abasawo, mumugumire mmalwaliro, tituna abasanga, jukira, chanaku sikatemba, wabula amazima geyo gerera, nekoni narukwa.
6: Gwe nkusasudde
7: ziriwa
6: kabira kusimu yo nawe
8: daddy owasaru ni amanja
6: oyo naye musasudde
7: naye mugerwa senti wazijewa tubanga wayizo obubi
6: bingo masavu
9: gagano masavu genyini ne bingo masavu nyiga *555* mwende mu hash Airtel ba MTN ogobererenda giriro olwosarweke 12 zoka okuva ku mobile money oteke mu pinio olwo ingire mu kazanyo gano masavu genyini sente zo wangu de ozifunira ku mobile money yo nyiga *555* mwende mu hash katikati nawo vimbe mu na majaga bingo masavu aba wanguze bakulangirwa mtoka malira wo sports ne Bruce Mtabizi wamune mchiwanja chebye mizanyo kubireze chilo bingo masafu akutusi wako Dotibo Logistics
10: omanche wetaga
11: ona

0: Wano kushenda mumusamba kasaru FM for radio simi mpologome yedembe nga tunafate wevu mangansi. Nange na njini tutuba nange abantu banja bayambi okumwano wacha naku besineva za wali uomu kulu Juma Lutalo emitwale kumi tuwajira bie mkwano. Tweyanze ge waliwe yampade emitwale ebiri wano Neheme ya Timothy. Tweyanze ze emitwale ebiri Joseph Lutu emitwale ebiri. Waliwe ya isiza mu Diamond Trust Bank omutwalo. Waliwe Ruth Nalumaga Luzika omutwalo gumu nechitundu. Julius Chisacho omutwalo gumu lukumi. Na Nyingo omutwalo gumu mulukumi. Neyanze ge na walamanji sina baku bebaza. Jagala kuduka nyo abantu tuulire kyebogedde ku mukyala agamba nti omwami amugamba n'abapeta batwala na bonna abaana be balina kubeera awo yagamba tayagala mukazi mukuliza mwana nga ye ati kati asigale nga akola ki.
1: Yes madamu koni we wale kuweereza nyabo amanya agange yenzerwa akabira enoka njagala okutumirako abantu be Kayunga Bale Kasokwe mwe wale kuweza Simba Taxi ndi wano weogere wenkakalabiza mukasubi. Madamu kone mchala alabirira abana atujeke echejo
0: vamu chejo tulo alabirira abana
2: anti koni iwe wale kuweza onuma blessing kasanda kansoke ntumideko mama Daphne mlamu wanga we kanjoshi anti koni zemba dengamba mchala oyo bawe ya mfula mkozi na yata ambula gende amuvira abana abamulekere
0: omusajja ya mfula
2: mfuliza tafali
0: omukozi
3: yes madamu kone wale tuweza manyo gire numana vandi mwilo lensirinyoria kakati kumula manzi ngamba nti ya mchala mnai wabanga pauli la alemele duwira nga kuyale kewa wabana jakuda nga walawe kababe
0: ok narusiba
4: narusiba Grace Kapapala nga buli jo kufane Kalungu Bugema mbala msiza kumwe nabuli auliza Radio Simba mchala gwe lika kwe kubia mizimu chibe chibo duko genda taba na tobalika ugena naba na vota ndiko bulamu wupia ngole roti ala naba mjao
0: anti ulira agambye bomu sajyo duko gende mbungole roti ala naba mjao awena kuzino nongaba agala tubalele mpaka laba nono
5: antikoni ya wale kuweleza antikoni tumula kaba abatuwe nazigo Radio Simba tebajivako antikoni nzericha diwane katakate iwanuze kumulamu ande sabwe niti manji na zenga alavi amanyi nazo ya sokali ndaba na beba veve muko
0: okay.
5: Nenga wa yako na yebali mpola ngo mchala
0: yes
5: mpola wabana baba muenga teka ono yela hini anti
0: oulida
6: koni narugwa weba lukuweleza nzeme ya basaja David wano echame jumbi ugerere nzente sanga ngamba anti oyo mchala kumebugumule nsonga waliba na baba msajja katuloza haba na baba msajja na kupatu walawa singa mpoza badale taba na baba siba msajja uyu hawa chandi badi chichamu na baba msajja aletoblesi wakati wakati mna nga ataba na baba kulia wabweru osikalengo wele za nzeme ya basajja
0: ok webali nyo webali redala gomunange alikulu wogula Simba abalabaga mamuna isigala nga olabirira abaana b'omusajja kati banaabeerawo batya abalabaga manti ya kufula damkozi abalabaga mbaguma bajeke echejo olabirira abaana b'omusajja mukwano bawulira nga omugugu gukuzitoweredde kolabya Hassan Nduga nti mukama nti kulo omugugu kwatamu ebintu otambule ogenda otandika obulamu obupya bano bajja bakuleza mpaka abantu b'omulembe kuno bakukaka nti oyina okulera abaana b'omusajja kati muna ebiba byampaka eyegendedde yasinga mbebaza nyo mwena bawadde endowooza zamwe nti mwebale nyo mwebalire ddala mukama abaddizeewo kakati mbebaza abayambye ku mukyala ku mwana gwe tubadde naye wano mu kaseera akaakya nnaku banange mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abasobodde okuyamba kati bannange kansoke mbatereze mu kyannaku waliwo abawulira omuntu ng'alina obuzibu mu kyannaku kati bo ne baagala bakwane abasajja banzi nnyo okubala nakyazi omuwala amuyita aziiza nga bagamba oyo gwe twagala okuwasa abalala bazze ne ku mukutu ku ssimu ya Simba sooka omumpeeko mpaku nnamba ye gwe mwagala okuwasa ow'ebizibu bannange basajjamu mwana yabagambye yakowa abasajja onono gwe tubadde naye olunaku olwaleero w'emyaka 19 atawanyizibwa ekirwadde ekya kansa kimuli mu Bulago tusobodde okuŋŋaanya akakadde kalamba n'emitwalo 8 basebo ne banyabo simanyi wenyinza kubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala omwana ono mumujje wala mukama abakubisizeemu abaddizeewo.

0: obwerere okukuba amasimu gamanda manda mobile koleza MTN erungamizwe Uganda Communications Commission. Abalimi b'ennyaanya mulabyeko ku bibala by'ennyaanya zammwe wamu n'ebikoola nga biyina amabala ag'obutondo oba obutonyeza obuddugavu nga bw'amaanyi.
1: Akatonyeze n'amabala ku bikoola.
0: Oyo ye bacterial spot, obulwadde obwonoona ennyaanya nga bukubaka amabala n'obutonyeza obuddugavu ku bikoola n'ebibala ekireetera okukendeeza ku mutindo gw'amakungula.
1: Naye kino nga kinkosezza nnyo, nyinza ntya okukikomya?
0: Kozesa Mastercop okuva mu Nsanja Agrochemicals Limited, eddagala erirwanyisa obulwadde bwa bacteria nga mwe muli n'akatonyeze mu nnyaanya. Liri mukopo w'amaanyi alwanyisa bacterial spot ku bikoola n'ebibala. Likwata bulungi ku bikoola ng'enkuba temala galyozaako. Liyingira mu bikoola okusobola okukuuma ekirime era nga teriremesa bikoola kukola mmere ya kirime. Lijjira mu kikula ky'amazzi nga lyangu okutabula, nga mils 2 zitabula bomba ya liita 2.
1: Awo nno nzizeemu agalima ennyaanya.
0: Kuuma ennyaanya zo zireme kukwatibwa bacterial spot ng'okozesa eddagala lya Mastercop. Ofune ebibala ebirungi eby'omutindo n'amagoba agawerako. Lyefunira okuva matabi ga Nsanja Agrochemicals Limited ku Bench Wanuka Street ne mu Container Village, ku Nakivubo Plaza oba amaduuka agatunda ebyobulimi n'obulunzi ag'ensigika, oba kuba ku noti 775 noti 7 noti 8. Mastercop, omukumi w'ennyaanya zo ku ndwadde za bacteria. It must

0: Uluwombo nga terusibwa mu lulagala lwa gonja nga bwe kikolebwa kigalambya obufumbo.
1: Okukwe kumanya bugagga.
2: Uganda People's Defense Forces UPDF eje lya Uganda n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe mu bukiikakkono bw'eggwanga bikkiriza nti ensalo ya Uganda engeri gy'erimu emiwaatwa awo ne wali okwawukana n'eggwanga erya South Sudan kye kimu ku bintu ebireetera eddala emmundu ezimenya amateeka okuyingizibwa mu ggwanga abantu ne bazikozesa ebintu ebimenya amateeka. Kino kidiridde abantu abamu nga kigambibwa nti abamu ku bantu b'omu ggwanga erya South Sudan beenyigidde nnyo mu bikolwa ebyokwefuula ng'abanoonyi b'obubudamu okukakana nga bayingiridde enkambi z'abanoonyi b'obubudamu gamba nga mu disitulikiti y'e Lamu ne batogoza abantu. Ebitongole ebikuuma ddembe mu ggwanga erya South Sudan ne Uganda mu biseera bino biriko omuntu gw'ebiwenja ayitibwa David Lyoka erinnya eritegeerekese nga kigambibwa nti ono y'abadde akulembeddemu obubbi n'obwakkondo obw'okubba eppikipiki mu kibuga eky'eggulu City n'ebitundu ebirala ebyakyoli sub-region. Major General Felix Bosirozi, omuduumizi wa 4th Infantry Division eyeggye lya UPDF ategeeza abamawulire n'agamba nti bakyayongera okunoonyereza balabe ebifo ebimu ebiyinza okuba obukutukutu obuyitibwamu abantu bano ne bajja beekajangira mu Uganda. Uganda ne ensalo ya Uganda ne South Sudan ewezaako kilomita ng'ebikumi bina ng'eyita mu disitulikiti ye Kitgum, Lamu, Amuru, Adjumani, Moyo, Yumbe awamu ne Koboko. Geno Busirozi agamba nti engeri y'emmundu zino eziyingizibwa mu ngeri emenya amateeka gye batakyanoonyereza balabe engeri gye bayinza okuvumbagira abazireeta muno. Bibadde bikyali bityo bannayuganda abakola omulimu ogw'okwongera omuwendo ku birime n'ebintu ebirala n'ebitundibwa ebweru w'eggwanga nga byongeddwako omuwendo bagenda bafiirwa obutitimbe bw'ensimbi naddala dola za Amerika olw'engeri ebyamaguzi gye bigaanibwa mu Bulaaya nga kino kivudde mu ngeri abantu abamu gye batawejjuwazibwa bulungi okukola ebintu ebituukana n'omutindo omukago gwa Bulaaya ke katale akasingira.

0: viungo vya mwe. Radio Simba.
1: Ziri edachika. Ziri edachika 18 zezakaita ko 12 zakaongeza mulio mutia abawuliriza lubogola Simba empologome yeddembe binango vya mwe byasazinonze ndaula Rogers agendo quick to sacom. Edwaliro lya GS Medical Center ekololo litegeza bantu mwe namwe nantiri ine chuma echa MRI echikola scani oba echikebera omubiri gwonna gwonna ku beye singo okubeya wansi mu Uganda yonna jangu okebezo omubiri gwo gwonna gwonna kushingise mitwalo etaano gyokka eri buli ayagala okumanya ebitundu by'omubiri gwe nga bwe biyimiridde okugeza nga amawugwe ekyenda entambula y'omusaayi sukaali amagumba na buli kitundu ku mubiri gwo era singa singozuulibwamu endwadde zonna zonna mu bakyala abaami n'abaana ojja kujjanjabwa ku ssente ezisinga obutono ddala n'owonera ddala bulungi ng'oyagala okumanya ebisingawo ku kyuma kino ekya MRI scanning n'enzijjanjaba yonna kubira musawo juli ku ssimu 0 7 5 3 9 9 esimu 0 7 5 3 9 9 oba musawo Prosper ku simu 0 7 5 3 9 9 7 2 0 7 5 3 2 kuba kweye simu ojja kuba omanya ebisinga kwebyo. Aba Malcorp Investments Group Limited mbwangu dalabe itaga ya bakoza bola na balenzi. Aba sumana abata sumanga komwena omukisa weguli okuwa kumiaka kuna mnana kwa satu. Okula muofisi zabwe matuga okuliano obujanjabi yonabi ya buwelele visinga wo. Bakubile kusimu 0 7 5 3 9 5 0 0 esimu 0 7 5 3 9 5 0 0 oba 0 7 6 9 9 5 0 esimu 0 7 6 9 5 0 0 kuba kweye simu ojja kuba manya ebisinga kwebyo. Amavivi gakuluma mugongo sukali stroke kusanyala la bulumi kumumwagwa nabana okuzaala kuganye mugejo buyinja mulubuto athima mutwe gwa rutentezi oba autism oba misuwa nga jijazi bikira yangwako ewa Dr. Singi ekamocha kusapti ofunobu janjabi obutali bwa kumira dagala ya dokuliko zesa Dr. Singi ya kuguka mkujanjaba nga koze se misuwa jo no wana bulungi awatali kukoze sa dagala enkola ya naturopathy ate kusente entono dala ezita nyigiriza muntu kube simu 0 7 5 6 7 5 9 simu 0 7 5 6 7 5 9 oyogere n'omuyambi we okole booking kuba kwe simu japo manye bisinga wo wabada nonye chokola uliriza bulungi aba Asoma Group of Company Limited mbwangu dala beyitaga yabakozi okola nabo matabiga wano mu Kampala ne Milano ebisinga wo so batukiro wabakubire ku simu 0 7 5 1 0 0 0 3 simu 0 7 5 1 0 0 0 3 oba 0 7 5 2 9 5 3 0 7 5 2 9 5 3 bakubire kwe simu ajja kuba manya ebisinga wo abiriza kaida ku saawa 12 za kaungezi program embozi mukafunda ne kalebule mbere bulungi.
0: Biba de bilangu bya Radio Simba era bikomyao.
2: Nenu ye sawa yendala.
3: Kurubogola. Simba.

ke na mushamba kasimisa sathu kuma mushe eri simba ntorogoma eri bende ramisiza ko munanga le na wiriya usibe yo jano weza le nuru nuru ya tengere le na ko walero a na ko walero wa kuna na kuzo mu zili nya e mu ntori mu gwa mukaga baga lokulisha yo arabude ko muri mu na mu na mu na arasoba de kora ku muri mu na ko walero kwafiri byanjye garo kubashashira narafuni ndemo y'urundi mukama katonda yebale ngo wabishimbe bani mu studios nda ko gati wako mu nyange nampala ndi mu bantu eno okulaba no kuno nyirako mbadde ntambula tambula nda nenga ku ndoza za abantu kutogera kwa president ingeri byabadde nako olwaleero nga yebadde state of the national address era gyentambulidde eno nenkuŋŋaanya ku birowoozo by'abantu byenjagala tukubaganyeko ebirowoozo ne munnange eyusufu olunaku olwaleero naye nga tunajjukira nti nno olunaku olwaleero pulezidenti Museveni abadde ekololo okwogerako ebyeggwanga state of the national address etegeeza nga ebeera nga accountability eri omukulembeze gyawa buli mwaka nga bugwako abatubuulira biki ebigenze mu maaso oluvannyuma lwa omwaka ogw'okuggwako era bingi byabatubuulidde naye nga bino byonna byonna birabiza mu nteekateeka gavumenti yeba eteeseteese okukolera eggwanga yeba eteeseteese okutuuka eri eggwanga yeba eteeseteese okulaba nga yebinaatambuza eggwanga maaso pulogulaamu zizaayo saako n'ebintu ebirala kati mu nsonga eno pulezidenti bw'abalize omwaka nga guweddeko najja n'ategeeza eggwanga ki ebituukiddwako tujjukire nti nno olw'okuna olujja kusoma bajeti tugenda okumala okusoma bajeti egenda okusomebwa nga biki ebituukiddwako byo bimaze okutegeezebwa bannayuganda biki ebibuzeemu era biki ebigenda okuba nga bikwasibwa mu mwaka oba financial year eba eddako tujukire bulungi nti nno kati kino kyekisanja ekisooka ekyomukulembeze bwa mwami Museveni obusoose mu kisanja kino oluvannyuma lw'okulayira paalamenti nayo nerondebwa sipiika n'alondebwa ababaka nabo ne balayira kabineeti n'agifulumya era nga paalamenti ebadde egenda mu maaso okulaba nga esunsula abo baministaali abalina okukola ne kabineeti abalina okukola ne mwami Museveni pulezidenti ow'ekisanja kino so mwekyo ebyo byonna byonna biba nga bituukiddwako kaakati awo state of the nation address eba bulungi nnyo nga etuukira mu kiseera ekituufu era ng'omukolo gubadde ekolero sawa zigenza okukola munaana pulezidenti Museveni abadde atuuse sipiika n'amwaniriza era sipiika n'atuuza olutuula n'amukkiriza okwogera ebyeggwanga mwami Jacob Obofobof nga sipiika wa paalamenti olunaku olwaleero ensonga bwazitambuliza n'agulawo paalamenti pulezidenti n'ayogerako ebyeggwanga naye ekisinze ennyo okusimbibwako essira n'abantu ebibuuzo bye beebuuza n'abantu asa ze balina n'abantu ebigambo bye boogera okuba nti nno ebyo bikolebwa mu ggwanga gavumenti bye yateekateeka okukosaganya ne biba bitubeera nga bigenda mu maaso mu ekyo pulezidenti ayo

0: sako kumebila vingi ebiba byoberebwa naye ngo eyo yonna ebeera accountability gye twandiyise state of the nation address era ng'eyosomwa nga omwaka gw'ebyensimbi nagumaze okuggwako ate oluvannyuma ne tuwulira budget
1: eratusuubira
0: owangise lo
1: ntunula wano ku saawa yange gye ndiko wano nga ndaba akaddi kalinga akadduka ensonga zonna osobodde okubeera ng'ozitaanya bulungi nnyo gy'oyiseeyiseeyo yonna n'abagenyi baffe be tulina mu studios nabo badde bakuwulira bulungi era ensonga badde bazigoberera kati mbadde njagala okkirize nsooke nkute erudda olwo nja kuba nkuddira tugende mu maaso n'abagenyi be tulinabo mu studios olaba otya
0: wali mutawaana naye nga njagala kwebaza bannayuganda era nekwongera abo abasobola okugoberera enteekateeka gavumenti nga bwezitambula bagende nazo mu maaso abasobodde okuba nti bazitambuza n'abatamala okuzenyigiramu ng'omukulembeze bw'agamba basobole okutambula naye nga tulina okutunuulira ennyo n'okwekenneenya ennyo ebyomukulu by'aba ayogedde twongere okuba ttoozi ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo ebibiina ebyobwannakyewa ako n'abantu abaabulijjo okwekenneenya state of the nation tebala president yekka wabula ebeera ya ggwanga yonna okuuma eno esomeddwa ng'olwaleero nogibirageranya neyasoma omwaka oguwedde ate nga bwolinda n'egenda okujja olwoku okubiseemu naawe kenyini nga munnayuganda omanye w'otuuse n'omukulembeze wo gwe walonda wawaakutuusiza
1: ok weebala akadde kangaako ke nkusabyeko ku ludda olwo kati kansooke nzireko ku bagenyi baffe ab'olunaku abali mu studios wano ezalubogola simba ku ludda olwo weebale nnyo bayeddala Evans Walusimbi.

0: gamba batuita abencha naye tulowooza nti bwe budde council Thomas Bagonza National Peace and Party buza kubawuza lwogola Simba awo wenyini ogende maaso kukwogera kw'omukulembeze kikyolowooza nti akutte ku nsonga ndowooza yeri kikukwogera kweri omukulembeze
1: neyanza nyo muganda wange Nampala Yusuf njaga kutwala omukisa guno okuluiza okulamusa kubawuliza fenna gye basinzidde nze Bagonza Thomas nga wenyanjudde ndi mwogezi w'ekibiina ky'abawejjere mu ggwanga ekya National Peasants Party era nsanyuse nnyo nate okuba ku mpewo ne mwannyinaze mwami Nampala n'abatuwuliriza kusookera ddala ngoberedde okwogera kwa mwami Museveni okwaleero ye stamina omutunulira akyayinamu
0: akyawubayo emirala etaano nga gino giwedde
1: omukadde ayimiridde essaawa emu n'ekitundu
0: andi mujaasi
1: ayongera okutulwa sigino nti ye
0: akyaliwo nnyo mutiddemu
1: Bagonza bye tebijja tutiisatiisa era tebijja tujja kumulamwa naye ekisinga obukulu mu byonna ayogedde ku kyokuba nti akkaatizza naga nti ekisanja kino teri kwebaka naye nga kamera wezisika baminisita abeebase n'ababaka ba paalamenti
0: oba teri kwebaka nga kubadde kulina okubanga oluvannyuma lwaleero lw'okwogera
1: ne mu practice kwa no physically bwe bakira ku state of the nation address ngo mukuru ayanja byasubira okola ne byakoze kumpi agenda ko ne mu manifesto so tukirabe naye kisinga mbyonna era agambye nti aba na Uganda lwaki bagende ebweru ninga nti mwami Museveni nga munnanfu sekitusaawa omuntu ayishuwinga licenses za companies twala abaana ebweru nga n'abasinga kuza abaziraninga bana Uganda tebafuddeeyo ku settinga minimum wage y'abannaffe abagende eri e Bulaaya bannyinaze ne baganda baffe nga bakola emitwalo 5 ku 6 n'8 nga eddembe lyabwe ery'obuntu teriri protected nga bo bannaabwe balinawo mu katale emirimu gye gimu ng'abanna Kenya n'abafilipines n'abalala n'abapakistaani bali ku sente empitirivu nga tebakola emirimu gye gimu ne ndowooza nti awo mwami Museveni atulimbyemu nga bannayuganda era aliyaweya era amanyi ebigenda maaso ku mbeera eyo era ekireese ekyo kyonna abatuwizanyaga mbategeeze nti bbula lya mirimu mwami Museveni yateekawo kubanga emyaka 4 oba tusobodde kufunira working population y'abannayuganda abavubuka abato emirimu ng'okiragira na mu gavumenti yo yennyini nti baminisita abamu baafuuka permanent eri abalamu lwakyusiza ku Matia Kasajja nga naye kennyini amaze mmusaba nti owa emyaka gimpubidde akaki akatambaala bw'otunulira aba Genomoses ali era musibula musikiza mutabani we so nepotism character ya mwami Museveni okusoosa waza famire ye n'otuna mu kabiriti nga ayinamu abafamire ye kumpi basatu bali omu abapointinz olwo bannayuganda abalala oba obamye omukisa bw'otunya kabineeti eno ffe nga abawejjere teri muntu wa wansi agiyingidde kyokka ng'ate obwavu bukudde jeme mu ggwanga Uganda so ebbula ly'emirimu kyali waggulu nnyo obuli bw'enguzi nga ne muba minisa bya retainings mwebali abadde mu sikandi esembe ejjo ly'abalamu ey'okubba amabaati ate nga kinajjukira nti buli kabineeti ya mwami Museveni ekisanja kyonna wabaawo okubulankanya essente y'omusolo ne mugigoberera muganda nga Nampala n'obujulizi ne buvaayo waliwo minisa Jim Muhwezi nansonyi omwogerako simuinaako lutaluli person oyo kuva ddanga ali mu sikando za ssente ey'omuwi w'omusolo naye tamukyusa nga mukyusa bukyusa ministry so ffe tugamba nti obuli bw'enguzi bumulemye ebbula ly'emirimu limulemye kubanga eggwanga etto eriri productive erisobola okukola omusolo ne guyingira n'obanga otaddewo embeera enzibu muleta trade order mumenya bizinesi z'abaana ze batandise n'abakyala n'abavubuka bumuleeta amateeka amakakali agabalemesa okukola bwemubinika emisolo bannansi nga bainvesita bo obawa ettaka n'obawa amazzi ne tax incentives za myaka emeka so nze ndowooza ng'eggwanga mwami Museveni atufeirinze nnyo era bwe tutuukidde olwaleero mu kwogera kwe bingi nnyo ebitannaba kutuukirizibwa PDM gye yeewaanisa era gy'ayogeddeko ennyo njagala okutegeeza mwami Museveni nti ku kakadde k'ensimbi ku bantu abatana bakafuna emitwalo 3-4 gibulankanira awo mu ba approving aba beneficiaries ekirala emiruka egimu girimu abantu bangi bogende wange awe wandegeya zooni emu UK yakimanyi mu Katanga erimu working and living population of emitwalo 2 egy'abantu abakoleramu n'abasulamu oyagala kuwaako 10 kweri obo batumbudde ate bo wadde olusuubule maali ne badda bayeye mu kibuga bw'okwata n'okuba ku stehol n'otekeeruzira so ndowooza
0: naye waliwo abaali bafunyeko ku za PDM nga muwande geyo
1: ya batontono mwebali nenga nga nti wo
0: balo uweza kuchyo kuziza ayo kubanga na chocha atandise
1: echo kuziza ya jabba kwa atabasibaba maleo
0: ajabba kwa ata
1: kubaba singa ila wichibanga chichari chigendero wache mwemu 7
0: wana ulidomu chalo yokati aliku nsonga za PDM nga agamba tebadi tebagala kukoze samanyi na ya bazifu na bazizeyo
1: so tebadi ya ziza yongo rede mba kute mba sivyenga mbata demokoti ya kesi wani Kampala ila tuja kuimilirao na hava ntu hava so ebyo nevi lana mwaminampu to inza kufayo ngwa mtu wakede nchana akola at the watch of your government authority nema nazimba kayumba kake chava bezewa abana bebeke uluba no kira na umu menyanga to mwa dewa out of humanity and katas nota mwa daka center kata na kukumuli hivida neba liyaba ganova wabu wizi notisi ya ntumali zanga toba kozechi so ebyo nevi la infrastructure development wetu ogele lisawa zinu mwami msavi ni okufayo weya jai mbe ngudo na ye not even 50% of Uganda's roads are tarmacked. Rail network yu ya jiva kuna katuchajiro tabulosi tuina gari ya muke kule imachinga ni standard ya nsiyo na so fichetulo oza nti afazali yali kuwe mchifa mwami msavi naga nti haa kempeleza kamari miaka ana jinana mwetano jimala kwanga kandi kwa seba nansi asobolo kufikisinge
0: techo chogera
1: kuba ebi amule maru rita inza biso bula katukuchinana
0: hanti haba ntuba amulu onze miaka mirali itano ayo
1: tuja bida moru lale vyo kumulonda
0: mugenda kolaji
1: tuja bida moru lale na vyo jaku mpito mpaka da kamala
0: ee oyo mwogezi wa National Peasants Party Thomas Bagonza ebi wafuzi tabibade mulero abirude muko anze mbagambye nti twaliko mu kibiina kye kimuko mu kusoma nsonga za mateeka ate era akulembedde ekitundu kyembadde munga nange na kirimu ko kusaidia ebyobufuzi eyo anyonyodeko ebimu ku byo tukyali naye mu studio za Lubogola Simba program Lutindo tuline kansala wa Mukono municipality ku ludda lwa abavubuka nsubira nti kansala Natabi Margaret ateko okubanga ebya president na yaso bodo okubira nga ekirungi umanyi bogera kansoba Gonza we wajira mu byo bufuzi bino walolo batugama nga nti owabavubuka naye nga abavuka tabafanana naye ndoza Margaret na tabibu omulabo kiriza nti mubavubuka bebo
1: ah mwanyi na achaso okube bisanja bibiri mbavubuka
0: bibiri byoka byo okay mu bavubuka ade kubirala
1: tegeza mutonya fitting
0: okay kansala president ayogedde kye manyi nti gwe mulundi gwo okusooka okubeera nga omuwalaba nga omuwulira nga ayogera nga president ng'oli kansala
2: bannange munansonyiwa nyinza oba ndabika buto nnyo
0: naye luli muto oli muto
2: nga nkulembera abavubuka b'Emukono
0: wamugoberera luli bwe yali ayogera
2: nali ngobereranga wekisaanidde naye leero ngambye
0: kati full day oleero omugoberedde full day
2: kandi sempaka ramaliriza
0: abavubuka abalina
2: kandi abo mwami ono abavubuka tutegekedde ki
0: era
2: ngenze nendaba era discussion yange yatambula nnyo mbavubuka
0: era we nkwagala awo we wakuyisizaawo
2: abavubuka bw'otunuulira ebintu ebisinga president yadde ayogeddeko abalabye abadde atulaga videos
0: abatwakyalidde
2: biki bye bakoze kizibu nnyo okunotingamu omuntu omuvubuka mu bantu bonna baalaze
0: temwabeerabidde
2: kitegeeza zonna programs zaaleese we ziba nga ziganyudde abantu okusinga ziri mu bantu bakulu
0: ate nga abavubuka mu businga obungi
2: abantu abakulu mu Uganda bali 20 jokka kitegeeza ffe nga abavubuka abalina omuwendo omunene tuli tutya okitegeera nengenda nendabanga bwe nawidde ekigambo state of the nation address ndowooza omuntu okunyuya ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga leero okuligatta wamu n'ebyabadde aza okuleeta naye ogeze nolaba nga bavubuka essaawa eno kiki kyetwogerako medical interns nawadde nga mbagenda kwogera ku nsonga y'abasawo bana bavubuka abatabava mu ssomero abagenda mbu busawo talina wakinyezeeko talina wakikoonyeeko wabula akantu kalinga kayogedde akakoonayo ate akoogedde ngaayogera ku bakulembeze nti lwaki musabaala awensi okugenda okuyamba abantu b'omu bitundu byammwe ndowooza ali ku nsonga yaffe abasawo abali mu kusaba nti bayintani babaweyoko kalawo
0: nga bwe kyali ke bajjawo obujja
2: oba so mbadde manya ensonga yagenda jogera kagitanyeeko bannange sigiwulidde abavubuka ffe tusinga okugenda e Bulaaya
0: kituufu
2: nsi ku malungu okukola tabadde na bigambo biwomu gye tuli atuvumyemu katuyisizaamu eggaali awo mangu mangu nene erabya nti ensonga eziddusa abavubuka okugenda ebweru okukola tewali muntu ayagala kudduka mu nsi ye kugenda kutobera eyo ku mawanga Naye olw'okubanga embeera eri mu ggwanga etunyigiriza n'etusindiikiriza okulanga tugenda tufuuke ba slaves mu nsi endala, gavumenti eno yeezireese nti n'abagezezaako okusoma, kale tugambe yeyaleesa UPE ne basomako USE ne batukako we batuuse, era ogenda n'omala n'obisoma nga tolina osobola kujja mulimu, nga option gy'osigazza genda kukola bwakadaamu. Programs zaali mu kutulaga n'abantu balesenga success stories especially leero PDM, Myoga, NADZ n'ebirala. Olaba nti olwaleero PDM egaba akakadde kamu eri omuntu akakadde kamu
0: abamu tebaakafuna konna,
2: tukitwale nti abamu bafunye
0: akakadde kamu,
2: kuba okatunuuliranga business joinza okutuuzawo mu kakadde kamu, sezineza oku street
0: chapati
2: n'abazitandiseewo ku street babagobyewo. Kati omuvubuka obanga n'akatini k'omwadde abadde innovative enough n'atakako akadala kachapati oba chips oba nyanya kyonna kyataddewo mu kakadde k'omwadde ate n'omujja ku kkubo omusuubira kolaki, okujjako okutunda ate akataka akatini kaalina agende Bulaaya akole, kyokka ate oyo gw'ogamba agende mu agriculture. Bavubuka bameka olwaleero mu ggwanga balina ssente ezigula ettaka erikola agriculture, kyokka nga ne bwenfuna 5-10 ne ngamba kanteekewo ka project akatini, munjogera era agambye tayagala bintu bya subsistence.
0: Kansala tosuubira nti si buli muvubuka nti alina kusooka kulowooza ku kugula, mulimu be ndowooza nti muvubuka naye ng'ewaabwe ettaka gye liri
2: nga naye te okuli kaakati abavubuka abo bali bameka mu ggwanga abali aongewa
0: nga balina ettaka
2: tugenda kutuda ku ekyo kibuzo bali bameka
0: okay.
2: Era agenda atunuulire market prices naye yenyini abadde akyogera, kubanga abantu balaze okusinga mwankole abadde balunda ente ababadde batunda amata, olaba na lita y'amata essaawa eno yaluna naye akyogedde nagamba emiwendo giri wansi naye bagezaako. Kaakati omwana agenda kubalamu sente zagenda okuteekamu okulunda ente ajimala jemu amata agatunde lita ya lunana omuvubuka. Abavubuka abasinga tebagala nnyo bintu bya kutuula okulinda nnyo, naddala nga sente tezivaayo, amaliriza agenze Bulaaya akataka kabange wabwe gyekali, abasinga bakatunzi afune sente zigenda kukyeyo afuuke kadama. So ensonga endala gye mbadde nsuubira okwogerako, kubanga era esinga ku affectinga nnyo abavubuka, lwaki ngamba abavubuka, ffe tuli mu kibuga essaawa eno mu kibuga wane waffe wuwulira Ebola, mbadde mmanyi ensonga eyo agenda kugikoonako kko, bannaye address etandise paka kuggwa nga siwulidde ku nsonga za Ebola. Obulamu bwaffe ng'abavubuka bali mu kibuga tebuli mu matigga. So ngenza okumaliriza nga ndaba ensonga zesigamye nnyo nnyo ku agriculture, era naye ndowooza tuse nawulira nga yesigamye nnyo ku by'obulimi n'obulunzi. Nagamba tekitegeeza mbu sectors endala sizaagala, naye agriculture eno buli muntu gy'asobola okukola. Kale n'amaliriza nga ffe abavubuka bulinaku batugamba be innovative, mugende mu bya ICT. Leero tebabyogeddeeko, tetuulidde ku byanguudo, tetuulidde of course ebya corruption abyogeddeko naye tebirina makulu nnyo, tebalina kye bagenda bikolako. Corruption ensonga gye tugiyimbye buli lunaku, ennaku zonna tuyimba corruption, naye ogenda kumusanga ng'amaliriza agamba kasababa ne badevelopinga wano mu ggwanga lyaffe. So kati ensonga ezimu era ndoza nsanyukidde wamu ne ba opposition members bannaffe abasazewo ne batagenda kulaba byayogera, kubanga tebikyuse nnyo n'ebya bulijjo. Stories ez'obuto byayiseemu n'obutabakonyo kyatugamba okujjako okugaana abantu okwebaka.
0: Lwogola Simba kw'oli webalinnya okubeera ng'owuliriza oyo kansala w'abavubuka ku Mukono Municipality Natabi Margaret akubuulidde ensonga zonna. Wali eri ekisanja kye ekyasooka yali agoberera abo kuba yali akyali mupya mu bavubuka. Okay, yali muvubuka yali akyali mupya nga tagoberera nnyo, naye kati agoberera ndoza ayina waatunuulidde awaddako etaano gino nga giwedde. Era ensonga bw'oba owulira gwe naawe abadde agoberera pulezidenti ng'ayogera, osobologa nti ayina kye yeerabiddeyo. Ekirungi tulina gwe ndowooza nti ate ye being nti wa kibiina mwogezi mulamba mu studios Thomas Bagonza tuli naye, tukyali ku nsonga eyo gye tutambulirako. Ayogedde ku nsonga y'amata, pulezidenti amata ago agesibyeko nnyo nnyo, agambye galeeta dola $285 obukadde. Naye bameka abalina amata wano e Uganda? Ekyo nakyo kibuuzo kiri awo. Saagala gamba nti abagafunamu bangi kubanga nakasongola si West and Uganda, manya abantu mwangu yo byogera kansoke nzijo yono sente ate nkomewo tuongerezeekawo.
3: MTN Momo ekulete dengeri josulu kusasula mu school fees nyangu. Sasula school fees gokosa Momo wefuli akaki soku wangula school fees ezumwa komulamba. Amasomera gafuna school fees ngakagosa Momo gaji izokwe wangulia ya school vani. Tichikuma kwecho nabazadde basolo kufuna school fees loan ku Momo. Niga stemu kaga 5680 hash. Obakosa Momo apa osasula school fees oba ofune school fees loan agoge manyiga Momo.
4: Eno yenkole ndye yokubaka mwako kakaunya mungi oruna kuwona atera nobera na manyo nga gatema gana Movit all day toothpaste akuma manyogo nechi bunonga chikumu arimu chako flavor arongosa na jamu bulikachicha akarimu manyogo akuma chibunocho na manyogo arimu habo akuwa manyago mutonde no siba naka mwenyu mwenyu oruna kuwona kozesa Movit all day toothpaste obere na akamwa akamyo bulungi.
5: Nze chirio wa mlimi waka soli wa Dick Ensim yama kungula gaka soli bio na imala nevaza wevaza nti Dick 777 wevale ensa wa makumi ana muhika ze nkungula
6: mama ngani miaka soli na yado kuweze ensa we kumi muhika uholi mwana nidala nimirachi
5: kati yongera kumakungula gaka soli ngoli makasoli wa Dick okuva mu Faith Agro Imports Limited okuli Dick 777 Dick chinana satu muemu Dick chinana satu musatu nedi kechenda chinana muenda sirino obusobozi bw'okumera ebitundu kikumi ku kikumi atengo simbe mpeke emu mubuli chinya bagumira akasanja abale emisoli ebiri akula mangu ngokungula ensawo wakati wa makumi ana na makumi ana mwenya mubuli eka mufuna okuva maduka ga Faith Agro Inputs mu Kampala n'okwetolole gwanga lyonna mu maduka agatunda ebyobulimi n'obulunzi oba kuba ku noti musanvu tano emu kyenda musatu chinana munya chinana muenda.
7: Bwake day wasuzo cha Uganda koloko koyake amachago gavusa manyuvu ngateno runakuruo rweyonge dokubero ruakabi wambulizganya nunji kula voice bando ya MTN yona wakati wesawe mune bidezo kumacha wefu nile dachika satu wezo uwerere ezikuwa MTN kwa MTN nga zima runakururamba nga star emu noti noti stabili emu hashi ofu nile dachika zezo uwerere buli runaku sumulure chivozi cho kewera kukabite wo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzeyi sumuriro muriro gukurimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
8: MTN
7: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.

Mwesi we mtewe wana fia batu uliriza kasera kama ulira gali mbufunze nzewa kumachisule. Ekerezi ya katolika mdiswiti amri ya mbuchiko wakono bubuvanjwa wa Uganda. Ibadeko emise zenja ulo zetegese mwekerezi ya zenja ulo. Basabira Margaret Etiru umbaka ya kalonde wakuchikiri ya diswiti ya amuru mluchiko ya amri ya mluchiko lukulo ule guanga. Nga yabula mangu dalanga chajia kube ichira hilo echo kupa umbaka mparlamenti anachikiri langa ichitundu echo. Kerezia zona mchitundu echo zibade no kusaba kwenja ulo olo kusabira ula mbwe no kumusabira afuno wenkanya. Kooti yenkulu embali ilikaba Uganda babiri beyejereza oluvanyuma lw'okumala emyaka 11 nga bali ku alimanda nga kigambibwa nti batta kitaabwe. Omusango guno kooti yegugobye oluvanyuma lw'okulemererwa okufuna obujulizi obuluma abantu bano ku nsonga ezikwatagana n'ettemu eryogerwako. Abekika ekya Kasimba olwaleero bafunye omubbulukuse azze mu kifo nga gwe bafunye y'emiti siza buyondo. Afuso Mutaka Kabazi oluvanyuma lw'okumulonda adde mu kifo ky'Omutaka Kabazi Martin Sempuma eyabbira ennaku si nnyingi eziyise. Katikkiro Charles Peter Mayiga amwaniriza ku mbuga enkulu mu Bulange Mmengo n'obubaka obw'obukulembeze obw'enjawulo. Teekateeka okufunagano n'amalala mu bujjuvu kanaawera akawoza masiga kati eddakiika 6 n'ekitundu zimaze okuyita ku ssaawa 2 ez'ekiro kino. Program Kiwanja Sports yeddako.

0: Chechi wanja chebye mizanyo Omuli ya maulile gebye mizanyo Ukuwa mulijeze nja ulo Uwamune bye mizanyo bilala Katifuna maulile gebye mizanyo Agasenge jedu wa bakugu Aba manyi, aba kenkufu Ngabo naba itake jaman Chino chikulu nyo Ngerova wano Oruo deri jebabitebeleza
1: Chenda mumusamfu kasisa satufemu mefada sima mwa nyoku venanga mtu uliriza mwa nyoku venanga mchariko dela bulunji nyo paka sawa zigena kubeda satu zechiro na kurualero chuanja chabe mzanyo onyiga sita bibiri kumista ama kumiaviri sita anamu satu hachi nofu nempire jo ngawa tupayo kwanti natujikutere yonku gambi sita bibiri kumista ama kumiaviri sita anamu satu hachi nofu na VIP VVIP oruka lala ordinary vio neno sulo kwanti no vifuna ngori wamu neba nafe Aba 22 bet.
2: Zanyanga famu guanga Uganda. Gakutusi wako 22 bet. Katifune bitundu chikumi kwa chikumi ya yenyongeza. Kunsimbi zoso kwa kuteka kwa account yo. Eye 22 bet. Osobola kwe wandisa. Ngogena kumukutu ogwa 22bet.ug. We wandise. Ngoita kumukutu kwa 22bet.ug.
1: Yes, we want to send it to 22bet.ug, www.22bet.ug, osobola kuba nti nokikola yaddala bulungi nnyo, era n'osobola kuba nti nokyenyumirizaamu mu mbeera eyo nga bwetuvaayo kuba nti tukutegereza ddala bulungi nnyo. Bakujja kubuuza promo code, teekamu ekigambo Simba FM nnyukuta entono, ate era sente z'oteekako bajja kuba nga bazikubisaamu emirundi 10 ku buli 10, ne bongera okuba nga bagamba nti kasitowezi emitwalo 4 okweyongerayo mu wiiki gy'obeetingiramu, awo ojja kuba nga oyingidde akalulu akajja okuba nga kakuyamba okulaba nti n'ofuukira ddala omuwanguzi, kubanga bingi ojja kuba nga osobola okuba nti n'obiwangula, mwe muli sente, mwe muli amasimu, mulimu pikipiki, mulimu ennyumba, mulimu bingi by'osobola okuba nti n'owangula. Kwegenda mu maaso osobola okuba nti n'otambula nabo embeera esobola okuba nti nnungi nnyo nga bw'okifaanana. Paka saa zigenda kubeera 3 ez'ekiro. Olwaleero mu kiwanja ky'ebyemizannyo nga bwe kifaanana, omufumbo wa Simbwoto mpozi ne munanga ajja kuba nga noyogeta kutwongera okuba nti n'okutwalira ddala bulungi nnyo mu kiwanja ky'ebyemizannyo nga bwe kifaanana, era nga gwegenda bugenzi mu maaso osobola okuba nti n'otambula naffe nga bwe kiri mpolampola. Mube nnyo okubeera nga mutumbudde n'okuba nti no kwe muli yonna gye musinziira okuba nti n'omuwuliriza ddala bulungi nnyo ekiwanja nga bwe kiri. Bingi bye tulina okuba nga mpozi tutambulirako ddala olunaku olwaleero, naye nga jjukira nti nno olina okubeera omuwanguzi kasita tujja olina kubeera muwanguzi
3: omuwanguzi ow'emitwalo ataano ezaba naffe abadotibo logistics bingo masavu waddala, gwe tukugamba nti bannaffe bano abadotibo logistics bakwata omuvanga tane baguteekamu mu lubogola simbaano eri omuwanguzi agenda okubeera nga wangula n'embira byange ekikutta obudde kasa kibutabwe pa. Ate siubika yetulira bila dala mwina sigala nga mwisa bulungi, waga manti naba komungalo naba mungalo, waga manti ujira we walo kubira nga mubira abanje nye nye nye wa mkolecho chiruwa deche bole chia kubira nga chikola chinga chigena katufaino buwenabe tuse wali edi kavumba ntegeze ya neimbira biyange wanafa wabadu tipo logistics omuanguzi bamu teka mwaka sente elaja kubaka funa netuka ndi nafi wanu tusigala tugaba tano wate bwe tumaliliza ne muna imbira biyange wali edi na hunde wagaba ya tano nebuluse misana kumusamfu na agaba yu zaba sobido kubira nga gawa ngamba tano wagaba sato ne wagaba nabili habane imbira biyange okolo utane kusawi no jire simu yo wabengo sobulo kubira ngo nyiga nyiga kwate simu katika tika tika tika star 255 star mwenda emu ash nyiga ok ngambye star 255 star mwenda emu ash nyiga ok wamalo kunyiga ok teka mpini pini ya yujota demu wagenda kusalake yunkumi bili zoka obeno omu kisogo kuyingiza mukalulu wako ketugendo kuzanya kusawa bilenda chika makumi ya tano tufuno omu wangu za gendo kuwela nga wangu le mitu wale ja tano uli demu nangi ngambye nyiga star 255 star mwenda emu ash nyiga ok teka mpini lubogola simba kuoli mufumbo to walusi minina mpala Yusufu wetuli nyo kubanga tupikutu sako kubuli de tusoka wano bugaba nga gawa no wegali nenga jikilo lwali lulu wakuna tubala ena kumusamfu kati eri wiki emu tubenga tutuka ku World Cup ekikopo chensi yonna muzanyo gompira sawa nya sawa tano sawa mwendo gwechiro sawa kumi nemwezo ezo kumacha so kati waka abamu tunatera okusibula tunatera okusibula waka oba abamu waka mujino okutuwa ya akadde kafe akokubeeranga bwe ngama ndi sawa zange munana kubanyiza okulaba ogwe sawa ennya nekugenda paka kumukaga tebu enzida okweba kutotu inzo kuntu wala nini niladala ogwe kumi nine mfumbe tuso kawa nubugaba nga wegali na ingugami World Cup wiki kati eriemu jetubale namba okubera nga tutu

0: aba taina lugendo lugenda mu timu ya Real Madrid nga taina lugendo lugenda mu timu ya Barcelona nasara okugenda mu timu ya Bayern Munich kubanga zili ebiri bwabato zigenzemu osobola okugenda mu timu ya Bayern Munich naye nga teri musambi okuja kwa basambi bo mu Germany kubanga mu Germany abasambi balowooza nti okubala nti osambi omupiira olina okubanga wayitako mu timu ya Bayern Munich eyo ndowooza bagiina naye omusambi nga aina chance sobola okubanga egenda mu timu ya Barcelona obanga aina chance egenda mu timu ya Real Madrid tasobola kusigala mu timu ya Bayern Munich ka Thomas Müller simanyi lwaki kyamwewuunyisa Anthony Gordon ogenda mu timu ya Barcelona ng'omukisa gwaliwo yali tasobola kuyonda timu ya Bayern Munich nze ye ndowooza yange bwenjitunuulira
1: ya kituufu Bayern bo ewaabwe baamaanyi era tekyewuunyisa na hivyo tuwa tunonya ku record timu ilikopo ebyamanya abasinga kuwanga babirina era bwobwangu obuzizo omuzanya abazanyi timu zebasobola kanti sisobola kubeera nga ngana kugenda kuzanyira tubalabye nga nabamu bavayo n'okusugala ndi bwekuba kusasula ku sente ngende mu Barcelona njja kwesasulira ngende atubalabye sijukira kubeera nga ndaba bakikola ekyo nga ndi ngenda mu Bayern ndikano anene esasulire ko ku sente ze bante ngende mu Bayern uwezo kwenze jukiza na hebe baba irayo tebabade banji njogera nga bali wabweru wa Bayern nga tebali mu Germany na hebe abasinga tubalabye ku Barcelona nga bachikola tubalabye ku Real Madrid nga bachikola
0: Luis wakufa mtimi ya Liverpool kukena mtimi ya Bayern ndoza mulimu abamu
1: na hebe Barcelona babade banji kusinga koko Bayern
0: mulimu abamu na hebe abamu abasinga baba samba mupira mu Germany nti bwabera mu timu nga Borussia Dortmund aloza nti ayino gena era Lewandowski bwava we yasobola kubanga agenda okwegatta ku timu ya Bayern kwa bwabera mu ligi ya Germany ngo ino mukisa to kugenda mu timu ya Bayern Munich ogukozesa so yensonga lwaki ba Mario Gosse ba Lewandowski bandi basobola kubanga tino batambulamu bagende basobola kubanga bakola ki abega takutimu ya Bayern Munich echo chicha subira kwanti no achiba kolera na ye siburi omu so roza monti no echo chali chikulu nyo na inga tutu nyo ilo mpira kwa mu Spain ingabu kufanana aba timu ya Manchester City babudeni waga nti no bagenda kulopa timu ya Real Madrid bagenda kujiteka mu koti olufanya okuba nti no wetuogerera omukuru ono avuganya kuchokubera president wa timu ya Real Madrid kwango kuvuganya kugenda maso Henrique Alquerome yabudeo na suru kubanga aganti nze kasta munonda ngeenda baletera Haaland ngeenda kuja Haaland mu Man City mubaletere nze kasta munonda n'omulala gwe ngeenda baletera ye Rodri aba babiri mbaleta mu mumpa akalulu jukira okulonda kwa Sunday
1: twachogedde kojo kulonda kwa Sunday yomufumbe gwabagandi yomu kubavuganya na ne Perez ye Perez yabasubiza Jose Mourinho nti nze muleta ejogo lya Barcelona lyagala kuddamu na yono yajja okubimenyawo ali olwaleero aba Benfica bavuddeyo ne bakakasa nti bo Real Madrid emaze okubeera nga kloziya y'okubanga kibanga babajjako Jose Mourinho mukadde 15 nti bamaze okubanga batwigoringa akakiloza ako Benfica ekikakasiza olweggulo olwaleero kakati wano babosa abalwanira obwa pulezidenti asuubiza ekituufu n'ekisoboka manyi biri bibiri okusuubiza ebitasoboke n'ebijja okusoboka kiriwo ekisoboka ku bibiri
0: Man City evuddeyo okusinzira ku taata ne agent wa taata wa era ye agent we taata wa Haaland gwe bayita Alfie Haaland avuddeyo n'agamba nti nno si bituufu era tekisoboka era ne bagamba aba Manchester City okusinzira ku mwogezi wa Manchester City yagamba tebalina na kawaayiro mu contract ye kagamba nti agenda kubanga avamu wabula omukulu ono akiremeddeko yagamba nti alina kawaayiro akamukkiriza release clause nti basobola okumuta senga timu ya Real Madrid ebe mwetaaga era mbu yayagala dda okusambira timu ya Real Madrid era yagamba nti timu ya Manchester City bekaza bwekaza naye bakimanyi ate nze kyemmanyi omuntu asobola kujja natandika kwogera nga tamaze kwogera na musambi nga tebalina byebakkaanyiza
1: andi bwe kibanga nange kyendowooza nti
0: Perez tasobola kujja nga tamaze kwogerako na Jose Mourinho
1: kituufu.

0: Akakaimba okay. Keko waka isempo za te big size yo.
1: Size yo mwana kabalasi mwai. Tatuwela vila mwaleto lulwe. Kakati sinda museba balo ozaru anatuza kuolu. Muziki zibu. Chimali ni za tatu chiusa. Sinda muna asoka. Onunari oka. Alo ozaru ko. Over now. Aya. Tuwali wano kuita uwi. Stulim intensive care. Oxygen.
2: Tulumbe.
3: Tulumbe kabalasi.
2: Bale tu gamu chidongo.
0: Eh tu gamu
1: chidongo. Eh to fine. Simba.
3: Simba.
2: Now this one of the gale mkamara sulika bakala one. Sound beating them. Taboo.

0: ka wabula nga bakiriza ne kibanya pola estates zaabwe ziri mu bifo biteketeke nga zirina amakubo amasanyalaze wamuna amazzi bagenda kuyamba okugoba ku letters of administration na walina ekyapa ekikyaganya okufuluma bajja kuwabula ku byamateeka ate ne ku byettaka aina ettaka lyo nga tomanyi bwe lyenkana nga lyetaaga okupunta kino bakirinamu obukugu bajja kikuyambako gwe Land Road ng'ofunye okusoomoozebwa mu kubanja abapangisa abo g'obanja ye yeetooloola abamu basenguka kiro ssaawa 9 ogenda okukera ku majango oyo yamazeemu bagamba nti okusolooza ebizimbe nagwo mulimu bagukuguseemu bajja kusobola okuwa ssente mu budde bwe batwale obuvunaanyizibwa bw'okusolooza ssente z'ebizimbe byo ate era bajja kusobola n'okuyambako okugoba pulaani z'okuzimba kubanga okuzimba ennaku zino mwategedde kuyita mu mitendera egiwera basangibwa ku Nayiga C Byandala Plaza Emengo okulira n'akatale k'Emengo bakubireko ku simu zino 0752 11 05 14 ngambye 0752 11 05 14 oba 0760 76 84 0760 76 84 beba Dembelio Properties.
1: Hi, utani kani mwana mlezi sida museo uleto chale itakumkade
0: falo mzindaru sida museo katoteo mwangu kaka
1: hey, yamba le chambaro
0: yamba zizo
1: zizo
0: mwozi kubye
1: ugena kuita mluliwa.

0: uliranga naba ne nebuza muri chiye chimfu myachiriwe labe chikajjo chonna chabalanga gowa nayo mukazi nayita mu mwana kuvume embula betweli lingeri achitawo subuga ndage no mwana taina na manyi mukono wowe mbata ya piyo ze video belile wange eleke kumye yo muliro Aye mbata za piyo ze video neba nyamba lwalu mosi benge mbata
1: wano mu chiri komoni nyo na dalamba limi okulira nga abantu bagantu musibe enkoko musibe enkoko na dala mu sizoni ze bijanjalo abamu bamanyoga ntu bananga musibe enkoko ziri ebijanjalo byabantu zikubanga ziwomerwa nye kimuli ne totira okulira nyo nga abantu bagantu musibe mbata mbata mbata enzino tibantu tibatera zisiba sija kulimba Wetu kwa walio chuli deko ntiba sime mbata.
2: Yazi kwamba mumazi mu bichewe
3: bichewe. Mbata ate kutula kutu ziyote ria. Kutula nechimenye iti. Igende emenya. Na kupati echenja ulechiri yoti. Chizibo kusanga mtunga ine chizibo che mbata angie nkoko. Chiweja msa ine nkoka asatu kuwana. Na ye chizibo sango we mbata. Bila yona bidi satu kumia ule.
1: Kali, tuli na BF Suma, akuongera cha kuongera wano, timwela vila zezimu kuna kwezi sembayo, tuwaba gambia tukenda koba abana urubo kugwayo, abana makumi abiri mbabiri bamaze okulabika, abatuse ku final, abiri mbabiri bamaze okulabika, kati wabulayo babiri boka, bawere abiri mbana, beba tuka ku final, abalenzi kumi na babiri na abawala kumi na babiri, botuma aliriza, kutani kanono na kura balaza, tujia kubata niko kuma akasikika bulimwana tukenda kubatu mungo lunaku uwe yeka abelenga yeri lenkoko ye kwa uro lunaku omwana tujia kuba nga tumuteka kwa kamera tumutunulira okuvira dalo mwane wabwe java abulamu abela mbulamu buhangerichi akola mirimo chie kuruwe ngo muntu abantu bechitundu chiba mwogera kochi kakati haine chichuse eke wabwe waliyone bugumu elio mwana atuse kufainolo ebebe nabena tukenda sukuro bifu nza muda chika nga asatu nga omupira gwa World Cup tiguna tandika ne tuongera bategeza nti tugambire muntu yana ina gwulira Yesu ngera nga bade yete site sukuba ku final ya nimbira byange tinaimbira byange twamuongezayo tagenda kubera oku lwa mukaga luno ngabwe kyabadde ne sabule gadi abadde okuba owencha bwatu benabye yongeddeyo okutuusa kuluna kulo tuyise kwolwo ekikuto budde nga kimaze okutatu jja kubanga tubategeza tugambire omuliriza wa simbero mwagazi wa nimbira byange bwotyo Bambi alime kutambula kugenda kavumba ngate uwe nchuka chuka zaze chiri mugwanga na mwe mchimanyu wa mba mugo berira nebi ama ulire kale BF Suma
4: wow njagalo kuda mwe chivuzo umami ya inzo kwebuza nti nze nga sina nyo siko la nyobi kuluwa nga ebyo kwenye nyogiro chenzo kuita masturbation prostate yange esobulu kuluwala answer nti katokere kulubi nitu vichi vivako prostate wale. Tsoka, waluwa abantu wa monga mwenyiriri za mwesinga umusajia ubane level za tituta PSA, prostatic specific antigen level zinga ziri waguru, no zalo mwana uobulenzi, omwana uyu wakula alwala prostate miaka jichi alimito. Changunyo kusango mwana limi yako mwana nenga wagendo fuko msulu, ye kama mwekami. Nusango mwana limi yako mwenda nenga tastuka. Nosanga omwana alimya ka 12 nenga bafuisa omusulo gujjampola osanga omuntu alimya ka 18 gamba sina maninga kisajja wache bibira usingo muzadde abanga PS levels ziri wagulutira sokuzala omwana sa prostate yo ezolo kugaziwa genetically nga tata mulade wa prostate nakuzala nawe no sumbi wa prostate miaka emito kitegeza ndi prostate esolo kulumbanga evude mu

0: Bigman Empula Orlando atempozi ali Canada sawa zino yagenda kucheyo Uganda na ajitulekera akaimba akaimba ne Dr. Jose Chameleon ke composer ate mwana mulenzi tugende
1: tulumbe Simba Jambi seba debato kati numba finali lelo kankuwe akajine soge finali emyaka jali kumpi mwena nga zamabelo longa sibula ngera mama tesa neta tagula kakopo mwano na nyobunyi mata abamu bazala bana atene babagabirira abamu babayonsa ne bakuta bakuzo mwana nga mugeze chimala.

yatendeka Liverpool najua ngula Champions League wa 2025 nate ni FA Cup 2026 kiriza nkugambe usipano na zei yatendeka ko timu ya AK Larnaca Midlands Rayo Vallecano ne ku timu ya Bournemouth era mutendesi wa makumi abiri mu basatu mbatendesa batendesa ku Liverpool wali permanent na sosiba na bechisele wanakute munu na kute mwawu simanya interim manager anga toba zaabu abatendesi nga abayina contract nzuju.

0: Mkwano gwange Beni mchibuga Manhattan umwagizuma timi Liverpool aliwali mu America angani tu mkambu diyo ina kugidi ntu mtu wakina na kunyumiza asma nyanze na somo karuera juli mkuje ya linya nyunji naga chukanga na fi abari nyinyo kutuka wanojetuli tetule mesta barala kubanga America luzi buliomu asenako gasubula nada wabu echo chitu sa Amerika yuka ensi yu naje tulimu luzi osena kocho osena na ukurachi ata bintu biense no zekamba bulireka wali kulibogula simbu ubude bunu wakati mumbera nga ambiyo gira nga muna mwe e bintu biense yu nabireke kukwe mazamu wali badofu na example nga siza wala nyuza wano mwezi guise neke za mpenda labie njogera mubi manjisa agara ambidemu bana ba mama usoro kubiru waka biyo kumalimi yaka kumi nona fuizi wa muru na kurumu infakti musawe mu usoro kubiru waka biyo kumalimi yaka itano banange minji ngori waka bi ukubiru waka bi mumbeira ngukula bintu byo nebirala echo kirala na yoku biro wakabingo bwakabyo bukolera kubanu gawifura we kitalo kubanu teri akolima na ye kigambo kyo Luganda kiri nti site kungu teka kuruza nti oli wakitalo nga bolwoza
1: ensera byo kubantu
0: ensera byo kuba mansa sente munansonyiwa nekanjogere ki nga waliwo nababuusabuusa nti ayivanise mwanga taligira mubimanyi naye ensera byo kuba lina sente ensera byo kuba tazirina todula Sita Biri tanu Sachinda bubiri semu ashugubirire mitendera VIP ne VVIP zenjitadeko Nakugambie VIP che Twitter Super Friday.

0: Sita biri tanu tan sita chenda mu biri sita emu hash VIP VIP bunambu tadeko kanonye tusobolo kubanga tulumba sita bidi tanu tanu sita chenda mbili semash ok
1: sima nyatu atusa atusa atusa atusa umano yo
0: Juventus
1: matange barabu sisa muli mutaba
0: edabika yandikirizo kutuwa la gore kipa timi ya Tottenham gigile mvikari nere ka gore kipa timi ya Aston Villa nga simula la
1: anjumiro kandali sisi akawongo kasanga kusimba umana susule
0: nga simula la

0: Sita biri tanu tan sita cyenda mu biri sita emu hash rumba ka VIP rumba VVIP kugambi VIP ingitaddeke mipira giri esatu na katambula kakura odi chinana. Sita biri tanu tanu sita chena mbili semash. Okay. Manchester United basemu kuotegeza muzenyi miaka abiri mukage jobukuru. Iri mani ndi yai aliku timu ya Everton mu Senegal. Iri mani ndi yai winga Manchester United imweta ga left winga. Left winga mantegeza namba kumi n'umu. Nakuzina ina kubanga wadio nga yaitayo nga bega yingira munda akati United Balashford ibava oba Garnacho maniyu ebulidde omuntu asobola kubaka wingi ako na akaseteza bulungi nga wakuguru kwa dio kane singo obuntu no butifula sita biri tanu tanu sita chinda mubiri sita emu hash. Okay. Sita biri tanu tanu sita chenda mu biri sita emu hash VIP ni VVIP. Real Madrid itegezeza Benfica ntibajja kusasula akawaira akali mu ndagano ya Mourinho bamutwale. Chairman wa timu ya banafa ba Man City agambye nti ebbanga lyonna abadde agezaako okulimbalimba Pep Guardiola asigale ni Pep nti okumala akabanga wadda nti akyogedde emirundi egikwata ne mu kikumi nga mugamu kama wange nkimanyi okyanjagala naye yagala genda kumulamu ntandika ebintu bibya Pep alabika agala timu ya gwanga kulivu ya liji ne club level awangudde ayagala national team gigafayi munkubu. Sita biri tanu tanu sita chenda mobili sita mash. Okay. Umuzanyi Julius Konde namba biri wa timu ya wanafa Barcelona mu Faransa agambi yi amazima gali nti ayagala kusigala ku Barcelona.
1: Sima nyatuse
0: bwatyo bwagambi
1: satu satu satu somano yo
0: Ferguson azemo okulabika keri ensi jukira nabiga kawo bamutwalanga ekimbe kimunyura ngekimbe kimunyura alina azeko okulabika.

Rwangula mu World Cup yo kumuri ndata no munana. Yizwi yamba. Gusubira uko bakati buno buddenga gujja kuba gugurwa. Miliyoni nyane ekitundu mu nsibe za